0: Amaloguzi gomukuru gabula tui baga kutusaku nga ente katika ebi umamu. Leka tuga kutuse kwa maloguzi gomukuru gabula ngalo nsaku mbozi yu. Ngoweziza kukumbali ya mauli la gande echa nchiri uru na kuruwa liru mwami waka waka tuikiru uwi wanga Uganda uwe namba hibiri uru na kuruwa liru omuka wakatu ikiro uwe wanga lineri ya Uganda na ambe sokiru waku umuchala nganachika uru njikuwaba chala wa district ya kamuli ya yomuruku ndoro wanga elanga ni minister mi halingiri doburu nje nsonde damaganga gomuvu wanga no ugwa Afrika yebu vanduwa Rebecca Edward Kadaga hula vire yomi ya atabu kilaba kule mbeza kukutu ndugu nungu abisoga ukudemo kuta uru nje ente kateke doku banga basima oburu yao omuku ya yaburu nje uru mburu abisoga mi busoga Oidini ya wafwa kweyo omukuru yungi musulube ata yafuna muko kwemilu ilibia jabi ya mugu ya buru nje mbili zichokango kusinza kwa kulembeza bandi batekeza nti obu achabazinga buka kunobu wabusuga naba kulembeza abe nuna mugu tumbugu nobu wabusuga tibako leche tagisa mi okuma nikanga ata musulube hafuna buru nje obu yambi obu alibwe tagisa ipiki ambu binomi ya tabu ikenga abyo gira nga sinza buru nje mduwe kondo olu wabusuga consortium for development olu kondo wabire mi olu katika domuru gumu kuzogo kuna ogwo kusabira butundu guno ogwa busoga olwo kondoro ni rwayindire yindire mu district ile eye mayuge niranga he 10 eda abantu de sombi bunji omuli nabakulembezi abiye nsongo kuva kuno mu gutundu gwa busoga era ebigambo bino mi Rebecca Kadaga asinzira mu gutundu tundu guno kuba atenga abyogera yaba mwina mivino olwo nsonga eno ebisingo bulungi ku mbozi da musulubenga mwina mivu ku nsonga ngeyo mi Rebecca aitwa Kadaga mi abyogera ne Nike ya mani
1: tuswali ila na tuswali nendo kupanga we have taken this one for granted asa musulube tuwaye mbole mbalwe tuwaye agarizamu ainge firamwe vaza so ndipo wakawa mkube ngalo zama musulube kwa musulube tulireo ayo tukusimi noro echo ndikuenda ngawo tuswaile ndikuenda we should do reparations singa kwa chikoda ira okumuli ingamu okumusima soka msuvile iti ubikile suya tuyo nabiona tuga kumange chokoda aye nga chemo savye okumu okusawa medo mwazo kuchwale isimulie nga kuandikila awards committee so wala kumukuna yuzinga mwogo wako ze noto ndo obaz anthem au kusama saku sumia kakena jona mtaeta okuranga mchaila presidential advisor mchwa mchwa mwile tuwa inayo kufira ile kampana mtuwa inayana tamwile kendo kwa wazo kuhida
0: Rebecca ajola kadaga sinzire ya subizo kubanga yetu ekubulungi nsonga sima songe babu soga wanuni once de ba kunganya umuvu angano guno gwa busoga consortium for development we bayi dogemera bulungi embalirira eye nsonga babu soga bajigeme government ya gati oboli awe nsonga babu soga mi ditandike okubanga tiche babu bulungi mambalirira eye ganga oboli awe busoga gamu bulungi munte kateke yo mugabo ogutundu guno gwa busoga kiyambe ko bwa kyabazinga nise bantu mwene okubanga akulembiza ente kateke dokuba nga kula nkwani ya bantu beni ngabita mbiyo kusomesa abana okubi nga agalu ili mbasuga nesonge dindindye denkizo ibo nungabino abitu useku nga ino ngulubulu nja makuru agali mwente kateke dowe kubano urumi na makuru agente kateke do kusabiru butu ndugu nungu abasuga nga tekuba kusababu sabi kumkami wabula nesonge dabusuga dhibanga dhiruweze wa kujia kina batanzi ne yabeire mbitu ndwe biebuna
1: ita consortium okuba gezina budgeti mperano muchisa ndachi wele one magezi famu eta kutuwa chamana ye nga consortium nali suppose okuba kutuwa lechi teso mkabinet echi gama gali kwe chikilo tiga chalo kwa government magezi ya tusumiza itajia chikola ya gorora gata chikoze ayo zata wangea kunga waliyo

0: tuna bikinga ku Friday yo okore ensonga yetu bone ti tuli tambulira muna kani mateka ko tunabanga tu tiseza muna kani mateka bisigare bina bina bisigare tambula sete nevi tu ebindi tutami tuwenu kutaba na religious leaders chino kuisiria chine na mbisa kubanga gado tuwali ekambi yeyo sao tuwagiza hafu na igeza hafu kukuli ambu kutawa kwenye kutawa koko ayu ya zikida ayu kwenda duwesa ndo kwa mati mperano gado program yetu ligeza hafu hindi ya olupamu uwezija ida wana ya olupamu
1: Umuyoka wakati ikirao wa yuanga Uganda namba isatu chokanga mambila nendale yuni ya beile kabacha za mbutu mtu ndugule ni Umubaka umucha alowa district yeye mayuge mruku mdolo yuanga OHT seino hajati ruke ya isanga nakabama ya sinzira umi Ya tuna ngoro ulunja makuru wagari monte kateke do kusabiru obusoga Obuli ya umi ya falasira na abasoga buli muntu okuli mabulu unja urumi mbiwe Nolido kusabu sabulu unja abasoga mi okubi ngebizi ebifu sinsonga mi Nukulubi rogutu ndugunu okuba kuwebutuka hibu nobi nomi omukulu luki ya isanga na kadama ya biyo giri vina nga sinzire yu obuso ganga bifumichiza kwe bibi tagisa okusabili urunjo kutundugu nogu abuso gami okubinga embele dogu avuni nembele dendendi ebisinga kumbozi jaki naba tanzi waifemi ya bayire umu
2: nenda kuwa kovedara nanga maringa noto kumanganga abuso ga tugeziza ku ekisande kyawa twali nga tulina ebiketezo mu caucus da parliament ngoya kanate no grupu yire nele grupu yindi yire kumulundi guno tulina grupu ndala iteze busoka caucus ngere kulibwa okitibwa kisa hazira olwaleero era li represented representative we gabana abaidi gano ajja kwongera soka caucus for the movement eina yetu sefo bitonotono yeli kwenda okulingako ekisooka egeziza oku okubanga efayo ku byokulima okusinzira ku Nehemia gye mwasomye tulikoba ntwongera okukulaakulana tugezizaako okubona nti tuta mu maiso ebyenima bibe nga bitwalaga iguru twatandika ano ni village agricultural model tuleta farm twajja mu byalo abifanca muneka mu kitwatuka ebinga ne maike twali na maingo twali tulikujanga tuliongerako
1: Isoka yowe feja kiri nabatanzi ebuna Ngobizi za kukumbali ya magambi ya gandhi Echa nchereo na kuhuru wa hiru Weise mkuru wabia vijaluku vwa kumbitu ndubi nevi wanga Uganda baba liba vire yukuyo banga basabibwa Okuba anga baya kulembe za bulunje nsongedo Kukikane bulunje misange didopi buayu Mudikoti edebi ya ledi soki lwa kuhuru ya umi Chiambe kuhuru njogwe misango ujama iso wabitirira Kudikoti nidipiri sedenda urumi Mwiga anga Uganda Okusinzira kuhuri umukungu isente bewa Raisente bawe ya lukuvwa kumigombrulami Eriyebu yange ya gandu mdistrikti yebu gwiri Misazali isi bantuchaba zingi eriyebu gwiri Omukuru ya wehi rengano nsa kunira dieno musami Musuba akuba antikoti edebi ya lumi Eriye nsunga kamara detaga Okuti ya mana abantu ababulibu kuba ngabatigondu ulitambu ya leyo Chokambo mkuzigunomi ojo kwe ikanya nganobu sango bundindi obusokiru waku Abantu ababulibu mi bajaba hata ganya likoti oruo mini msango dabitida Wabangami tuwa wabulibu njika ganya okubanga koti dino desalobu unje nsona miserebi etagisa onakuba mi ndiyari ya abatiani ababanga bamaze ibanga ili ya kukunti kubialibi ubuche kwa wabakaire singa bubanga bukoresiba burunje na bakulembeza bebi ya lumi basa wabunje okwe gima burunje ikombe babinga emisangu sange dindindi babanga badigondo ula kubialibi okusingo okudigima dona okubanga baditu wala kubialo oba ndikoti edisokri waku mwitu mtu ndovi debienda ulu ebigambo bino Yarigimi soo ifekiemba Ivan na gasolo za muisazali isivantweri ya bugweri mdistrikti ya bugweri
3: Misa ango jone jone jibari jibaka lugirila Na mbune kanti msugulo kujiru msa Msugulo kutuwe tango kutuwe walala Kutambuze chalo Tulewe kume na polisi, tulewe kume na koti Wange misa ange jisinga mungi netu ya polisi wa mkoti Tumaliza nga tuize kutewe kutesa Atewe kutesiza ngati nubiandwele mikorela wansi Kusugulo mlekele kurumusa ambiro misa ango Mugeze nga kukwe tabataka abakuru kuchalo Yabibaka viremie Esonga mudire teetuli mpera nonga tuafunye mkisantu Lia wakulemeza atenga kulime chibi nechitu gaita Ate cheonge la kwecho Omulamuzi ya vile muife Zendoza ante chisanda chono chedaku tutambuli la bulungi Mutageza kukulari ya misango Ya misango mgeze kwa kuji umba umba Nga tuliwalala Tusobolo kutabengeza chalo cha ife Tusobolo kutabengeza egombo la ife Tusobolo kutabengeza dusu kutafe ya bugweri
1: Amauri ya gandhi ya gecha nchiri una kuhuruwa lira iranga gansungo mungi garite gezandi ya kasi la kampi ganu. Ambasada achikila yuanga Uganda miwanga lideri ya Russia Moses Kizigi. Avile yomi ya farasira bakule mbeza mkutu ndugu nubu wa busoga huku mbeza anga mungi nsunga ebuku bangwaloza kukuiti mlubu mungi bitoni ebyabana abasokeru waku na haba isuka echiduku yamba kwe busoga wanu okubenge mbele ibula midimu nerale fusi bana bali huu mwaisuka ibigamba vyogiru bulungi nga yugezgeni ya kuku naba zani ya bimpira naba na Uganda bikunganiza mwumpaka mi edama saza bukutu ndugu nugu wa busoga aga bide nga gajamai sunoku wanga gabau wakati wa timu ye bugabula isazari isi manushaba zinga nga gajamai sunoku wanga liambala gana na isaziri ya mwumpi mpira ugu wa bide mkutu ndugu ugu wa district ye kamuli municipality ye kamuli kwa jisa wemi echa municipality buti mpeka mwumpi mpira ugu mi gwajiro kumali kilitizanga isazari isi manushaba zinga gabule yu ya afunye gore ibili na ambiri tachoka ngebuna ya vile yu kuguru nala na ambiri da uwe ifaga wenda nga sinza mitu ndubi no okuwa gerezi gani yaku na ye binji biyalo die ngate gezaburu njira dienu wagati monte kate kadino edama saza aga isibantu chabazinga wa busuga
4: omupira omutendo ogulo kiseiba gulaze nti ugabule sobolo okula bulungi aye zenga ya sambo mpira ata manager wa mpira notice zent dajike disose abazali babaitu bali ku gamagana bulungi itikeza anti ba training ira lalala so betaga okongera ku training ira lalala bongere ni stamina baida kola bulungi ira baida fulo bwanguzi batutu esi sekiti kwanga bugabule okubanga bawangu ile tuli basubira ni ku Saturday eri ku iraku baida kuwangula bukono iranze mwene nda kubagerekere bukono amina kino chama sasa chatandikibwa na taifa chabazinga n'abakulembeze ku levo eyo bwa chabazinga lwa nsonga isa tokisoka okusa omuzano gw'omupiira mu busoga kuba emyaka mingi busoga nga nesinga kuweereza basambi mu national team ekyokubiri okubona nti amasaza gakyaliragana ekyo kusatu okuza abaana nga balimanagana so ensonga eno tugiteeku esira abazaali bavweyo twongere okwa identify nga talent kuba omupiira kiri ekimu ku bintu ebisinga kusasulibwa ssente eningino wobona omuzaani nga
1: ndikiriza gabutigo nga zingire zingire kwa umu afumvuwe bwino empologoma y'obwana isibantu chabazinga uwe chaluchi necha busuga Dr. William Kadumbula Gabula na diopro umu kuzugo kuna tunase sinkana kasira kandi chibumba kana abikiriza
5: agona gabaira makoba gensonga wano kuchina na namunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio onde kumuoyo gabairiga kutusibu waku.

kale dakika duweze ibiri ne duvire kusaba ibiri edokunche okuona kuolwa lero tukwaniriza musawe semba yo ya program the china oludegere mukago mulonji olukinana na munana akatoneza mukaga busoga royal radio sawe eno tumejama isokubanga tuongere kulingirira ensonga nga bodiri tambula mbitundu ebitali bya nsambo ndala mukagwa tukusima iwe owerekereza akaseera wajama isokubanga ogoberera programu eno mane bucheire butya mbitundu ebitali bya nsambo ndala aina kyolikola kuncho kuno tukusima kyokola na kisinga okuba ekyomulembe ate iwe olikweteekateeka okusimbula okujja ku mulimu we nasobola okuba nga osambasambyako ojja okole because ataakole n'okulya taali abaana mbatwale ku masomero basome musobola okuba nga mbateekateeka bawe abantu ab'omugaso mu biseera eby'omaiso mu iwanga lino mukago aliko mpuliriza agema isimwanig star 27 standard hash oyinda kuwangula akasente ngaobutamukazana ka busogaro yobingo star 27 standard hash ku system kuliko emitwalo giri ya 50 obundi yidda kuwangula emitwalo 3 abandi muwangula emitwalo 10 kuncyo kuno kuna kuolwaleero tulikwendayo abantu 3 mujye mumaiso okubanga muwangula akasente ow'emitwalo 3 ow'emitwalo 10 n'ow'emitwalo 10 mwidda asobola okubanga mulya bulungi star 27 star dala hash embeera yidda atambula malidadi sana planet German Solar Uganda Limited bano bakutegeeza nti batunda defriges ni frigies ebbamasanyalaze nebba sola ku kibanda mpola tayo dipos wa emitwalo 15 ojja maiso okubanga osasula emitwalo 33 buli wiiki okumala emyezi 6 n'ekitundu osobola okubanga otambuza emirimu ate era balina frige ya display ng'erina glass mumaiso ku loni tayo dipos wa emitwalo 40 embeera esobola okubanga etambula bagani bwambaale nakaloke ku luguudo olwa namunsi okulirana eigombolola oba okulingiza Florida supermarket eiganga balinuma wa polisi okulirana depo edda Coca-Cola balina batre beiwe mpanga zibumala emyezi 5 nakweyongerayo balina solar systems edda tv nedda matala mukash ate nga garanti wa myezi 6 weyalingi eba yabwerere 0777 ndala 0777 16 350 ni 0704 chinana na ibiri nkaga na munana abiri na ibiri ni 0755 ndala 55 ya WhatsApp 0777 16 350 ni 0708 ibiri mkaga munana ibiri

0: minister byaragire bagemebwe
1: ah ekisokirwa ku kawo webiende gerisa yena ba mukobye nabandi banji yes beba ko bibatwale banonegirizebwe wali wabandi bebali kwetanga okola statement kuvwa lwedo lwala luna bali okola statement paka weekend yona yona yes era state ya usoka ali mugwiri era omuntu tiyebaye ajabeyo aloza minister yamazo okwida yakozeshi yajire tukatambula tukavunya nido yene jendi kuogerera ku navirawo natambula kuna ajako erubira kuidwa ileyo ngabali tukubaba bali kunkubati mama kiti bali kukola chi kuditunda mtu walu mtu walu natwele muvunanzwa na ajayo kumbone chitu fiji bawo obabe najire otuga ngabatuze bene banko ba chitufu mama kiti badikola chi
0: baditunda information jiroa
1: disibuti chawe ndulinamu kumuta pressure mambo era disi we famous ada mukozi
0: banoli
1: abantu kabiri abagwe libona bazibu batwe irebyo bufuzi babita kwa radisi ari azenga radisi ni yandibere okubanga no musada omugumu owa district ye
0: tujye mpola mpola
1: yes.
0: Twa kubona ngo tugeza minisa ku bantu abali good blessed edampa musolo mu district ye bugweri bandi be walumiriza bani bewalumiriza bewalopayo the minister
1: kariate zogbang nakubira minister bifamuchi mubugweri
0: information wagitola yo
1: information inajitola mu bantu babulido nikuidwa iroze mwene kwene kuidwa iro najaku kusini mukutu ike bitanda nadi
0: ngabalile te bitanda
1: sesa bali ba bitwala ba bitawa kuidwa iro ne ebidwa ebitanda je bivire nategera yo kali ezira muntu asoka ku toso kanga kufulumya kigambo kati kusemya akabibiri so nze njo fulumya kintu kenchidi nsobolo chinunula
0: kuidwali wali wonga mbega
1: ateze kati chino kanju kobere nze bwemba nkola research ndi musaja wa research nino okuja nga chenje okwogera nchilina kubwino eh bwo minisa hishtegira already yaje okufera yona nga information ya kikoze echi
0: ajirina
1: erobora berage makazi ndalo yako attack oye mpingu yairam robona abayo grebona bona kariko ba mute ko mpingu yanze bwo nasuka ne mukomera yako achitufu information ya ntu sekwira ati wetawe enko mikoro bakweshi
0: but
1: so banji tulija abatwala
2: echiko be bantu beino ba kuwe sente akawo bani echiko be bantu ba kuwe sente ati kawo ni timu ye ba kuwe sente polisi yali yao ku stage ya kugemota nina
0: bali bali kwenda mugulira
2: yali bitufu obabe
1: noza muganda wange ebintu binji no bijire nga bikolebo bino okuba mu propaganda nze minister nze na nina naye ku kituti minister okwingira ku kituti tutebe twali nani na naye ku kituti kezira aso la kodachi minister waba nga wabati bakwikiriza to janai aye zina kodachi
2: Najinaye
1: ekitegeza nali ku mwanjo ogwogerwa ensonga d'abagweri nasoka kulingiriranga abagweri mu lyalege makazi ndayo tali sobola kuogera bizibu bya bugweri ate nga abantu batufu kwa nime yo waidudi tabuni kaso ba mu makazi ndayo tuwombona nga bali mu buza yogere bizibu ebifa ku byalo ali kutya kuba kawo na mtu wala alina okuja yekawo ya mkwa muna wange chitichiti kati ana abyogera kati nze mvire Kampala kenkulembere bumuzi omuluka n'ebigombera byabulanganga kansala atali mujala ninze nina okwogera ebyo abantu babyabo bakulembeze kebanoonya bya sente ife abaana twide mubukulembeze nga titunoonya sente
0: wesobola
2: obutoolaga
1: mbutoola kusinzira ku mutima gwange gwenendeza abantu ezira muntu akulimba nti ajja kwewaayo okwogera ekintu ketasobola kazira kyesiga nze nganze nesiga bantu omuntu owabulido mama wange ali erewe butangale gwe bazaale butangala jasi jasi oyo mama wange omwishamina ali kukera kunca ali kuja kuidwayo bali mukosa mama kiti mutwalo aye ngava aliri makibali ali gema kuke kabukeke oli mtu wako omuntu walibutya mama kiti museveni yakubayo yabwerere
0: Mbira
1: nuto ulakuwa
0: Kansala utabango liko sewa kono na maina gaba antuba na bandi
1: Bani Nize chisoka
0: Bewalopieyo Bewalopieyo ye minister
1: Anu Nize tijimu yala Nti obaya ndala nekula
0: Nekula
1: Kukumba sende kukumba mdo gireda gundi Beida banko wati baba tuliku saba otwogerere banuli bamukoleje ya bufuzi
0: banuli RDC bambinge
1: bamubinge na bavuza ntara DC kwa mliko bambinga akozeje nani ukubereko iwoko la wana ku radio ukwereje ngabugwe waulira ku statement ku banuli ntiye bayitakali omuntu be nani ukubereko obolina nkuwe sente wa
0: mba irenka ali
1: kazi mbina alubokera kumucho iwe gundi saa wenu nani ayali chema ni five way gang sabani ukutu olige bantu kubaleta kuchisawe bakube banuli mti mbukoyo mti banuli mubino mubino olo kuba chichi ya ule mesoku ya kamivu
0: sabani ukutu ni yale tabasi
1: haba bitrivu
0: iwe abudulizi mbuto wala
1: abudulizi mbuto wala wa kabili atime baku ya adimuase na haba iki okunkoba adimuno musaka ali kuba andi ni meya webu sesa mini chairman ero si wano
2: yes
1: yiba ali bakalonda bamweta nasa kazi yishilegeza banuli ero kuba yali muntu awagira NRM
0: yes sir
1: ono si yamu wagira yakati butimbira tulina kangisa abantu bakoleche
0: bamuvume
1: nasa chairman wa mwenye kali
0: yes wacha
1: ayi nagini banuli yakola chibugweri banuli no muntu abe mubiye ufuzi nga tashobola kwekubira ino kiri awo because nga wewe mubona nti akolera akolera
0: because wa government
1: wa government aina kudefine nga we na rem nili wano huo bayiwe tashobola kukoboti nje wale ndefine ngani omu anu omundi atali huo
0: buti banu
1: uweko huo
0: nkutwa fachi ni banuli
1: bia bufuzi bia bufuzi
0: banuli
1: yali wani wa sadala
0: yes
1: kati yaje oye yaje wakatuntu kazi neno nkubirawo bisabwoge magana bisabwoge mamunu wata musukali wano chai
0: be chai kwendo tigera minisa yave yonga alese bameka abali muikomera
1: chiso kakao
0: yeba amusiba
1: bamutera kwa wempingu ni wogasuma
0: ayi kakuze tuje mpola mpola kao owundi
1: banji
0: kawo DEO CEO by the soft department
1: singa
0: but
1: yes na bandi abo bichiko bandi babagaba emirimo baba gumuze
0: aba civil service commission
1: abiga no nekereza
0: abo drago nga
1: yes.
0: Service commission
1: yes yabo. Yes yes
0: edichi ni kwendo tegera abantu we bata kwempingu sawe yo baliyo mukadu kulu oba baje bakola statement baba
1: leko sawe no kino kama chikukobire muwozi kanyarugaba babanga yadumira yakuba mu balala atyaya tangi kenshi basement yeka ali kuidula
0: bage
1: kibashoko nakuba leka ne bataya ya
0: bali mu ikomera bo
1: basement tulikuwa naka bya idula yoro ikopo bali kule
0: bali mu ikomera lyaga
1: batye ka njia bali bajira naye Kampala bali Kampala
0: bali agamara Kampala
1: na bandi bakaba nonya statement dikalira bugwe rusa wenu
0: bano yako batu bateke ku mpingu sawe
1: nabo bali bulaza wange nzibi endo grambi ya kakasa
0: waliwo wetu waliwo chetu tulikwendo tukakasa nsongeno
1: yes
0: waliwo omuse kuitale uwalu chikolu gabe minimo ja district atetu waulie tutichifu kitu fako na emirimo ebiri
1: ani ila mwuku wecho
0: uwe guba kubia niti muandisi kuluchi hiko ulu gabe minimo ula district yebu gweri atetu waulie antichifu weigomulola wechiri obabe
1: ebio misoboka luachi misoboka bugwere ebirimo emivyo minji chovobu na bubu bala muyidi atukolachi wabulile nga inini ya webyangu webyamadi azana akola gobyangu kali yacho chisoboka choli kuogera
0: era kaza risu kitabere zengini ya langudo nga ali awo
1: aza alipa
0: budyareka ye wamadi
1: anti no yo baba ala ngo wengudo umulembe kwa gundi kwa muzira Shafik yage mengini ya webyamadi yamuta kubyangudo
0: budyo owe
1: wengudo nena kube irenga wabulile ngani ko bantu lugudo luvwa wabibala kuhisumiru gugema paka kuruwani kano kuhila waleo paka chiwani sende badu ya eto oji ye mkombe kuhisumiru basa yalikuwa milioni inkaga testi mivuanga
0: na waleo
1: paka katina wajari buti abani wajari kubamasimu wanibakobede
0: esente esente dafuluma baadibisa
1: dafuluma ni edmaster nubojari wabuze namba ya edmaster mungu biloti toi ya government yasi mivuwa
0: edako
1: batibe nido wena wele wena sabi ile
0: hee aku alifu na kuku kuti isiwa tisiwa kuna kuna kuna
1: buchia nama tupuna mwishimunu mga na
0: yes sir
1: wa ino kuba nevi ntevi kusomo za iye zani uwe ankele kunja nefunaishi mwati lekele ukuogira eliyo na yanku pida toja yu radio toja ku radio
0: otendi kuja
1: na mkua ati ezila chindu bila kuba ifa abandi tulio si bani Bible ya ani afirira gundi abantu bawo na mugongo
3: babadulize
1: ajiza wenu zendi kwabo bugweriyo na yana
3: oyajifiririra
1: oh yes era paka katinka ajifiririra ndi kuja
0: tawire
1: PDM abantu nga bali bubi
0: chikogu
1: asoka hindi kila tuwa hile mbalo ndo mchi
0: abuchiko
1: hali abuchiko asoka PDM obufuse chichi atati wange yonka atati bugweri yonka hivyo ni kwenoma kubanti mwribi notu lili kola hali tuongerize kwa kutegira PDM katerele tia
3: buti ensobi ya disi
1: bea niyachonga chuo hili nime ngude dindi mbugweri
3: nuna yongira kukono
1: yes obuye amagombola bugwere nya magombola manje kati mbirano saa wenu yali muibulaku ani mtawuni kanso busese ya ibeidudi ya veidudi buyanga ziyaja makutu yaja
3: be
1: kati mbirano bino bizu bitu liko ndo kuongereza ku ifeba abalumira moyo tuteru mumkanwa tulina kujja kukobera minister nti minister kino kiri kiti mukobere mama kadaga yankubire n'isimu yankuba ati baba wange we bale kuba muntu alumirirwa bisoga ali singa twena tu singa bantu batwe baba kandi beti kola ki
3: tinga
1: mukuba ati ndi kuida
3: buti ekamba lokuja ku meeting ani nani olwalero no
1: kadaga andese sawa minister andese
3: na baba
1: eh banji ba minister ba bisoga bano bana bali kunsi mabusi ezina muntu ya yemereire n'omukulembeze gwe balonda yemereire okola ki okwogera kati mbirano nzaawo balina kunsiima bugwere saawo eno ninza omuzira
3: oti
1: olwokulakitundu yalemereirwa kyabaana ero si bantu balimu kabayogera ku bizibu alemereirwa naibara abakola nti ebigambo bapangisa ebitano bakoze ki
3: sokugenda ku ensonga ya
1: bapangisa ebitano bebabegera ati wagasomi wano nibanuli RDC yakuba kitufu bankubira nabana ku TikTok
0: kansala kansala ebitanda babitolawa ebyapangisibwa
1: ampirano ebitanda ebyo byabitola mu idwaliro lya bulunguli zit
0: bulunguli kiriwa
1: kiri ndowooza mu buyanga saidi samwe yawa sub county babireta babitwikula babita mu idwaliro
0: lya nani yapangisa
1: bitanda ebyo babitola baba kuba abakola ati baba timubitwala olwo luna kuba abaziba
0: kansala
1: bwire
0: nani yapangisa bitanda ebyo
1: bwire baleta busesa alengera busesa ni kamera tuli digma
3: nani asa sule sente do pangisa bitanda
1: ate kupangisa bavu omuntu ayi obugumbi bisatu
3: DH omuntu
1: akakubuze akubuze omuntu agemye sente datoy emilioni nkaga yadikuba yagema emilioni runana odero gudo yadikuba oyaba mwafu
3: be
1: alemerewo okufuna emoloketi esende dipangisa emolokoleta ebitanda
3: be buti kama ekigendwa kyali kyaki ekyopangisa
1: anti bwirano alikekubutaba atakujamu nandika abibona musango
3: eiregeza baenda minisita ajo okweda
1: nga berufu
3: nga berufu nga ebitanda ebiro
1: yapangisa aye nga bategeera tulina muife
0: kale edaki kadi oza 25 edivire kusaawa ibiri edokonjo tuwe omulamu katono kansala drago okuva mu muluko ogw'ebumozi akaaliwo
1: ate omala omukobe olina okubeera abantu bwabakubire oti ono ni mwoyo gwawa
0: gwabugweri kale katwide
4: Infla Uganda baida erabe yama okuba idandaba butiba abaleteire eidagala lidandaba stroke nkani okusanalala olumizibwa magumba oba nengo na mugongo na ebikuluma olinendwa ile ya makada arthritis eidagala lino okuva mu Infla Uganda balieta Infla liquid syrup edoze ye idagala lino eba yantu pamukaga okumala weeks mukaga okutakwa idagala lyebeta Infla ointment ngeri olikozesa okusiga kubife ebikuluma eidagala lino lyagane mu pharmacies Dona, drug shops na amalwaliro agabeeta olwaire. Infla lyakakasibwa Uganda National Drug Authority. Osobola n'okukuba ku namba dino omana ebisingawo. Note 787 5 9.

0: Bujiri
1: Eriyes
0: Mutumbudde
1: Wechiri
0: Aha Aisha
1: Wanjimboy
0: Abe bujiri babo bakulaba Ibabuze ko babo bakulaba ku TV
1: Abe bujiri mba ya muisa ino mulimutia Ndiye no wa mama ntele ide
0: Mukoti
1: Mwenisa mutumbure mtumbure chini mkakara
0: Mfude
2: Kuliwa wana kuncho No talk ready ye kukulankulania
0: Tulika
3: kwile mchipangi sasa tulimunumba motege china na munana katonezi mukanga yonka tulisi koti yama
4: mayuge abe mayuge bana bona namba koma anti mutumbule china na munana katonezi mukanga ate mayuge ni namba ndala mama mukutumbula
0: ato wedda bakuhulire
4: abe mayuge abe namba la bona bali kumba
0: Aha, omugaga.
5: Mbele nga kubama inangange ni ZDO, kaida ni okuvwa. Okuvwa eruka.
0: Bandange mbadensa bate mjako TikTok. Okuvwa eruka,
5: echalo bajeta nabi oto.
0: Ovuze wa sebo?
5: Mvile nabi oto eruka.
0: Aberuka bali batia?
5: Aberuka balunji, yaraba baba andiza balunji kuledi yokuno.
0: Walio manyiwo?
5: Manyiwo bulungi.
0: Aha bode kuvuzetia.
5: Bode ndese.
0: Noji gambotia.
5: Meji gamba anti ngenda ku Mama TV.
0: Yogero tori musoga.
5: Ndi musoga mwene mwene.
0: Yogero ro mkoja tulile.
5: Na kubani kuja ku Mama TV.
0: Aha.
5: Na yeye no nganga tidanga yoku.
0: Owa bode abairaidiwo.
5: Owa bode yena abetaidiwo aya kaseleka ngu byangu biye Mungu.
0: Akubye
5: mungu kwa bebe yanga ngola kutukana mu bwangu ino.
0: Akukubye meka kumacha kuno.
5: Akubye siringi mtu walenze tiegemye ngango omuntu kubanga nkwenda nsonga yange kolechi abaitu buza banona bajuulire basala wochi ensonga yange.
0: Choko baba boda bali musente. Era bana banyinanze mukole. Ene season kati jetugena mu yakola chi? Kastatu kama mno mtauni no kugamba ndi kuja wa mama aye tidi ku TV gwa mgabwa etula tula omugaba genderawo kasa watabai baino eh soba sokenga babuze nti gwo
1: abe mujiri wa mama naka Mama TV
0: orutuka mtauni
1: kwamba coach ida kwamba coach orutuka kwamba coach kwa chindi kuje wa mama na kafai
4: nusu mtu
0: ayiru kumyorwa kale tukomeo mukoti aha sebo weruka
5: waji mama
0: oine miaka emeka
5: nile miaka 2 nena
0: nguli muto
5: mama ndi mukulu
0: Oluatuka.
5: Mama oluatuka.
0: Aborugana ngo tulabira.
5: Tina nkaide wanayo lwembea nende ne so wanu okusinzira ku bulumi bwendiku.
0: Aha.
5: Oluatuka mama najja mu buntu bulamu na agula mukazi wange. Wengula mukazi wange. Webutuko mukazi aida waka weche eyo ndala. Nali ndia ongambo no omuko omukazi mwiche yokutia.
0: Nyazalawo.
5: Eh. Nabuzo omuwala anti. Eh tumakava wemwe. Mama oluache idie. Omu wala yambu za abuza
0: Buti ya kuwa ansa
5: Buti inganzo mga nata gira aka wampo ni chi Na achie sidikira Butu wen sidika Na india uwecho yogurt Nali nzirawu nganga njiri yoko lomu watia mwaganawu Na muku bila simoli wati nzendino ya mama Yande seko di bichi bichi Na sidika Kati na kupa simu era Omu wala kaya ya era Mwecho yogurt ya Yambu za ati yabintu bimu watu wala waka Baba ya sira mama sukari Kale echiriwo
0: baba ya sera mama sukari
5: ya musama mama sukari
0: sitegedawo
5: ate bintu emwa tola waka mama yaga su, baba yaga mama sukari mutono
0: mama wo muwala
5: aha
0: engabana ewabwe tebaga tata ne mama tebaga bana bulungi
5: na mukoba
0: eh
5: ntinze nasala okubaniwe nganja kulwanya bulichize kujja kola chi kuba na kitontono
0: sibya sukari
5: aha nti ayo dako mama ngaifa abantu Ndafu na kasente kange muwe munkola nereba nganga bakolachi ba musereere twaja ati webukira kuncho mama mwala kubasimu ati yotiri kuenda iyo
0: olwasukali omtono gwe bamuwa
5: aha
0: dotuwe
5: nako esama ama nako antizata musente dange nda kwe samani mfune chitu fupaka butu kwe samani gona gona omuko omukazi yambo na bubi ino ilanga tani nisa muwala kwa dibichi bichi na kanti zi mama neda mtu ngeda mwatu wana kungaba tetulivai bituwa idabu ide tuweda ne moto kaa buli mtu ya tubona niku chale na biyoto bachidi widi
0: bwe mwali mkendo kwa njula mwakendida moto kaa
5: ee tuwa kenda moto kaa
0: meka
5: yali ndala
0: nga wasitula amanyi
5: kati wabutuka omwale ila wakaya mala omwezi ogwo mlala mala omwezi omlala kai mama yako basimu mama nganga aliku ntabule ni omwala kaya ila yu omwala watuke yu ya nkupe chigambo ni chino ati muna ndi ndanto linda ndi ndi ya miezi meka ati ya mwezi gutia mlala aye nza sente kweja kwe kebeza nse nike enko meditia mama nalita kumusupidi no zena ngani masa nukwecho
0: echiruwa
5: echiruwa kupa nganga alinda Butuka butuka.
0: Wasake nkumi meka.
5: Nkumi yeso kuba zia diansa ba mwene.
0: Meka.
5: Nkumi isa tomwa omwala diansa ba.
0: Hii.
5: Kwa butuka zena nganga ni masa unabu kutana hata wakasente kangi.
0: Hmm.
5: Akopu lumi. Buti omwala. Yanku watinde ya mwezi guti. Ante ya wazabuzivu. Yama na kuditi. Yanku basi mwati. Tisana tu wansporti ndide. Na msemlela kanana. Okuvena kabango wanini. Uyaida. Na abalo oguo kubiri, oguo kusatu, oguo kuna, oguo kutanu, oguo mukaga, oguo musambu. Ya wana chakuza ya mama, nakanti ya sende danginate reka inado, ndiku ndobi wa nukua zina wanawoli, waliwa abantu nganga yoli kuja, ati be.
0: Tari kuzari da wa mama
5: uwe. Ye, nizani za kumbenge, rio luku, oliku vwawa.
0: E waka, e waibwe.
5: Na aja ye musanji, wanakua kutatula watia, walala abakazi, na mwajira kuensonga, nakati musanji. Wabanga neyoshi akobi. Betegeze mleko omuwala kwelechi aje omuwala waja banku basi mganiku nganu campaign ya mayor wife yago weru bamweta mayor Solomon mama emweni yangu basi mwati mna mko olia wat omuwala emwidwa aye mbere mbiwetegeka nakandi mama mve na malo okwetegeka ko dinga ngali kufwa ayi yakuza sente diliwo kaja de mati wo
0: netegese
5: dai sa musamba atiala ambala ngamfu na nani simu yevaye bali ationa azeye ntume bali kuenda chi ati bakwenda mtu ala bila jitia
0: abiri mweta
5: nti azaire mwidwa ile chi ati ali government
0: terera kumzindalo
5: ati azaire mwidwa ya government kya chifu aku na ola kunya asindika sente saa dai jitia
0: wasindika meka
5: abinedo bakuba tuyanziza nti waza buzi webutuka na malo mwezi kuti nakuba simu nandita kumwana ambone ku Nti nze bifane bimwande bimwasa ya kusimu tidiba wazala oba mwana wa mugandawo ndera ku mwana kolechi
0: ndabe ko mwana mwenyine kwateko
5: omuwalangaliza bukambwe tonsianze tomanirira nze vete tidi nganga naza anja kuleta no mwana kandi mukubenda ngwayo gelanga bulunji nakuba anti bonno wali olukwendo woza ino nalemera kunganga omuntu nga ya time ona kokosa no yoku edit nga mwana afune chitufu munsi muno Ya bunanga mkala mkile kuino. Ya ito mwana nga mama wangako leta kalido. Wa ito mwana ya wakona kuolo supisupidi. Ya kwa tinzeribu enjo kola. Kwa diba kwa diba chibichi. Na kati muna. Wadi wanubantu bakulu. Mama azidao. Kamuku besimu ida wane kuchi.
0: Kumwana.
5: Mbe tiza alangaku. Aya abantu bakulu wabana bao. Baidi echo kola. Atibe. Kwa mama simi ya kwa ati. Na mwala nkumandi de waka. Diba kumuliru kumulimu tibu ni ya mwana kumulimu ati mama nzebe mama yena tia imuntu mubi ya kati kale to mwana mbwane bwane ayenga taki sinienu wano ayenga mama wano wano mama ya kwa kubuko lati ya kati na mwala mkwe nengu mediti ya uja kulia mungira ilaba ini mwa inazi alikulia
0: takisi rinda ko takisi ingeri wane mulinze
5: to aha
0: alese mwana
5: wako aha kulaba ko
0: Oyo mwana nga gorodi.
5: Mama ye ile yangu bere ebintu yakati muna.
0: Omwana afuso omwana.
5: Kubira mukazi aleto omwana mu buntu bulamu tumubone buli muntu abone chawe chibone. Kuba tuna kutula kugezigezi olu. Ndiondi. Nata kuyate imuna kuba endubo kuba mulenga ndogera mubusane busana abunanga ndo sensitive yangi.
0: Oruna kosa ko yata imwameka.
5: Mama ngwe ngona huko yata imwangu minge ina. Edaika confident ID ainga ngona mfune chito fune chidwa.
0: Banange.
5: Na ajja kuniye mikwano gwangwera mkwano gwange gune bune sigaino bamweta gulanti. Na mwaira ku. Yanga ati muna ebintu ebigame bulungi atai ndi bunanga. Binaida mwembere embere so kumanirira. Butuka. Omwa lobo aize nakubasimu tuna leta ku mwana tugulike no mwana ntizakala tuwa ntizakala tuwa kampa buti unaye kuchakalira yaita akalira ako bina ka zemana kanula mu nakwa mama kana kaida kanunze mbetika tufuka no ndikuba mbini mwana mtu aye nzembo ine kuku akalira akafwana kana kaida nga kabla kaino
0: nga kafana nga ka
5: Naka anti mama tiendo okole mikolo kalera kano twaita kwa abantu abakulu
0: ngakalira kafana nakati
5: ngakala ka black ine naje nebuza ku mulu yazala yakati tika baka black katune nebiriza mumbali na ko mukazi mukubati ataye muongere mubuzo omwalo ekitu mwe ekitu faida chikoba
0: kalira kabaka kana chinawe mu
5: ali mama nakaba nsoko ulide weta abantu abakulu baba babuzo omuwala
0: anaki
5: omwana no wawano yasi kiro kumale sadit yabawo yaba kandi mna bali kubuzo mwana wawano ati omwana wawano nakandi mama tokola mikole yendoge omwala yaise mumbi omwana ati ayinzo batu wawano oli kumfuna bulungi omwala yaira yuna makati mama tumusibira kole chi ayire baje kwetereza weira yomwala yatu kasimu yanku pya simu ngani bona ndimu niza kufungeriwa omwana yakati oli mugumu
0: ikobere
5: ndi mugumu Adnaido wonga enda ya mwezi kutia
0: mulala
5: Mazima gene wenali nali mugu mwina ye tia bako na chuchu na akanti nkobera anti baba wo mwana wa kitunduchi atembe tombuza ndede kubuza anti naina mama yeye na agama simu nako bamkwe mango mukazi
0: bana
5: yeye yankubati mna baba nkobera anti omwana tuweyo mazima mama tufugene gene ndi wanji atuweyo nti mwe esen dange dente iremu era mwe bene wangu vya simu na alisindikanga nti nzenfunira muwa
0: kati tata omwana rwachi sigwe bale ganga zirize wasindika
5: na bakuba ndi baba omwana ali bulungi kayinze mwaku ni yakunya nti zati yakuyikiriza ndakutambula nimwe tufune obwe nkane nensinganga eri kuulira nze mundi kizese dange nakola chi
0: ndi wasamu mmeka
5: Mama nata mwendo odali nsambu omwa langa ngali era ina basa kuna banda kanula kunno baliyo
0: toto yonna
5: nga ndamugaliza kuba naba komanti nze dinaba wanti kuno mwandu code bichi code kanzu tili kubiyenda
0: ebe totu bibanje
5: likwela dina tamu ze dange damu nga dinodo dzana ndo ndimanu nkuze
0: mukubala uchichina chie chitoto linga ku mitwale eje nsambu kubanga abiri mwetano awonzi jukide watu gambye nga alumwa
5: aha
0: kati ate zinenda lazali zachi
5: aha kati emitu watu ne elindi namtulanga wana mwidwalido bamuta kuna dai ditia ina ayikuwa halelele mtu wa esatu
0: wa mtu ala mdwaile mirundi esatu
5: aha
0: ngo muwerekera
5: aha
0: ngaba kusaba meka sente
5: mitu wa esatu kanula kuna kumukone ndalela kuba ko kumuta ko buti ajitia esatu
0: kanula ya mitu wa esatu
5: no blezi bwamu Gabikana
0: so katejo je mitwaro mwenda emitwaro 25 bwo gatake mitwaro mwenda abali mukoti njaga atubale sente
5: ndiba satu nena katubukira kuncho ya bafira mushalo

0: Azika.
1: Aha, nize mwenye nina azika akasente kange era kanja era kwa bulumi.
0: Terera kumzindalo
1: kanga. Ngandi digwendi kuzika. Eh? Nine kirubirirwa. Kino kya ina kyangenze.
0: Kubuko wasayo yomeka mabugo.
1: Emitwa ojali munana.
0: Aye, ova emitwa ro munana ojija wa.
1: Mama, bakoba no bomwa busente difunika ngangu ene kizibu. Eh? Eh, difunika. Ngangu ene kizibu.
0: Abali mu koti mugate sente. Abiri mu etano. Bogata ke mtwalo mwenda
2: asa
0: butugate ko munana go ya itwala ku mabugo ana mwebiri abali ku radio chinana mu munana katonyeze mukaga busoga royal radio tubaagala nnyo abali ku radio simanyo wa musobolo okulaba ekiri ku TV sawa zino kubanga fetuli eno ku TV era tuli wano ku radio so amarobozi kansubire nti kiri eyo muri abali eyo muri kiria kati tuli ku mitwala ana ana mwebiri aha
1: aliga isi
0: tuli ku deryo lye 10
1: gobukira kunchi yavu akati munanze kwenda kuira ndio kwenda kuira ndi kuira wa ati ni beniso kana kabango ya mama kubana kabana ku magombe ndi awaza buzibu
0: to banja trans
1: mama ate kodi bana kubana obulumi na agemedit emitwala sa najuwa aje
0: okuve nakabango paka wano
1: okuve gumpi anti bamuza la gumpi mama aina kabango oli kuntegera bulungi ni mwele waba
0: eh
1: na game jitia
0: esatu
1: nze oli ze musana tiegema
0: oyu amu
1: anti ngandi kine change chendi kutamu ndo bruka kuncho ya birasi mwera ati muno chidi tufunie mungu jamu ayi tukwenda kuwa akase na kanti bana embere no mbize na nzira chi kasenda ayi kanje kuya mkwano gwange mbona kasende kana ampa aku ndi mweze sente meka ati betu kuna kuja kodi mayuge kodi kuma agombe ati tuli bantu batia bana aloza ndi mweze sente meka ati ndi butugeta nga musende ntukye mkwano gwange mbona sente kalina ato kuja nokuya mtu wa munana akana nayi ni mtu wa mukaga ne kumeditia ati to sendi kiredu na basindi kedu mama bana mugaite mbulungi sendi nuwe engeli wendi lidambula
0: tuli mumeka sendi
1: mukaga ha
0: bana nge 13 bana nga abali mukoti tubere mu
1: mitwa 13
0: 13 mugatako zaachi ezokwekebeza
1: dona ndakudibanda mama dona mudigaite ku
0: banange tugate sente zirimu omuzinzi zokka
1: tugate kala tano mlala kati obuveyo
0: sente bwe yajjango kulaba ezo nazo zibala gwa wamuyita
1: mama ande kadi bala kuba nako manganti mukazi wange enga nga fura fura bufere fere oli kunfuna bulungi
0: tuli mitwala 5 mugumu zobanja
1: kati dubere kuba mbako mitwala musambu kuba nkaida nimwe webukera kuncho na ati amana kumati bana transport wangu mwana kuva nsumbu waje we ibu ya jani sukari wange ne migati na gama peni ogama peni okumaliza nga wona transport wa sukari wange bajiro kunwa mitwala 19
0: aye sukari choyo
1: transport yaje aire aje aire nganga amfera fera ansiri wazechi amatu oli kufira bulo mama nakapanya
0: wani erinya
1: nize deo kaida nya
0: kuvaluka
1: okuveruka
0: deo
1: wanji mama
0: nga tujieke byo mchalo no kumanti yali afunya olubuto olutali lulwo mukusoka waliyo mwagalide banga chi njagala bana ekoti tuwerebe enkanya mu nsonga zino tuli mu koti omwalono nga tonna bategera bya lubuto bichibichi mwali mwagalanye banga chi
1: ibanga kale luwala kunganga tena ino
0: ngachi
1: luwera wera kwanganga ti wamvino nga miaka
0: yo watu oba miaka oba miezi oba wiki
1: miaka jitia
0: ebiri obanja chi deo
1: mama soko linde ndi kuida lwachi ndi kubanda oli kumfuna bulungi obutuge kiseda nzina nga ndi kunsonga ya mwana mama mvi kwenda ti kwenda balwa na watu kwenda chechi mwana kundikiza ti kwenda kanzu ti kwenda mbuzi ti kwenda chi akuba wena abana nebyo ndibuna nganga tsendi ya kubamba tivu na atamu kuba koze buntu bulamu rana okwida waneno kati nze obutuka mukwe mwangu mukazi mwendi yako basi mwati baba gaita musendo kubeba baba wo mwana ili akuwe sente do
0: ani agambe
1: omuko mweno omukazi ni mama wange muntu mukulu yali okwe simu

0: nabandu lida ebigambe mama na geita friend omukazi yakubati baba soko olinde ntinende ntia ati aliendaku buti obutuka bakubira muzeyi wewe simu ere mchalati muna omuko waifu atuvuma atikuwa dibichi ainga muzeyi omuko teidi wachi bino bidi uo ya babu uzati chie chiri wagati ya watukubanzi mungu ambu omuka abavuma kumusonga chi buti omuko waifu atuvuma baba ole ajiro wanaka panchu alikuenda bwenkania tuwa mkwa tuyomuwa na tii uwe oliku framuji baba imutumuku yako bati izo omuko ndidi atia ngani wofu nobezi mjana ngema muko nabi yotu
1: yani oi
0: baba we ati nzeni deo yekano omuko yelanga wofu nobezi vu ndidi nti oluwa deo ngema ni mvea kuzama mwa ati muidi ati kai ya damisiki angu wano kai nakugula kai naba vile mwao kai atagula afune yakali sene mudize yo
1: we wow katuulirize nate saidi endala omulunji atuuliriza muzikirize abali ku TV obulango tugenda kubanga tubulabira wano ku TV tulemekwe boa abali ku TikTok tubulabire wano n'abali ku radio nafe tuulirize obwaffe oluvanyuma bwe bubabuweddeyo tukomeo fenna mu koti twetolola muko
2: Mo programu kuti abantu wanao kumsogaro yo radio au de komaya.

0: wange
1: ndieno ndieno ku Jackson Crescent mutawuni
0: oli mutawuni
1: desida mucharonzi
0: tegano ido na vuze moto kana benja yenja na nkomeyo aha aba bere moto kaba kuba ati dadi lero waira mchinana na muna na katoneze muka gana kuba anti bananze mwala wange yajia zena genja abo zalu mwala nakula ifawaza yetu oneza bana nsonge yo kubiri edio bayali kwabo abakoba mbu weno bitinzo okuja mbufumbo wavano wavale wavale na abakoba tu mwetu mwindi nga cha kange kachira kaife
1: akange kachira kaife
0: mbani anu ngani ze kumula mwa mbani ze hajibo gere siraje chubu kudum kende mbi sabidiye mpulirise nsonge yoko banze ni ifaba sadaba kaira bazunga nitu jeno nitu lima nitu ira ayo omuzungu wako bati east and west home is best nsonga mpulire ibiri okomi otusinga tukabera muze yoyo na banga mulamu mama mwikiri banze mwikiriza kube nsonge muku dawa ilati ya jarebi kazi na ebola maji ya fasirimu ayo singa wa mukabera na banga azira uchipa chitakeza kicha sirimu chizira echo kubire chenzo mtunda itaka kubula mulimu omwana yage mesente ya muwa ya mguira pichi pichi akitola anga musente baba chiba chitegeza anti apa taite yu kutunda itaka ewe lino kuwa ukuwa haba lino umulimu lindi nsabira mukaire wange nti mukazi wange apa taiti weba yaja ei lampola lampola nchendi di niwe mwari mutandika apa taiti na edanga mpola mpola mpola mpola mkubo mtu ya tukiro kuzara mwabana hawa suika hawa bili hawa sato manda nti ambutu msada wanga hawa ilakola chi ni akole mili nesavi na mama wange tisinga wa ikiliza ni wajia ni wakewe bombi ni wabanga wala wa ilaganemu mkubo hapo umuru wa ili bakole nche chisengi ayi nga bali ya lala
1: Nero renyini retu gendo kebe za techa alivyambu wadi aa today. Leo retu manyoba mzee ya chinyoro chiva kuchisenge. Chinyoro banai. Mama je chinyoro. Mje chinyoro kukuchisenge. Na yebu habanga alinaka uka. Nga guoli mulamu. Chinyoro chiveko. Kubanga nejuzi. Tuwaina ko programu ere efa na nyiriza bweti. Era tuamaliriza nga buna buli omwaga nti kwata lino nze naye nkute mu bino era ne bagabana oli yali era nga azunze mu Kampala omwo nga taina wa kubeera naye abaminze ndoza nti kana kazanyo mwandika fisiza teka bakolera abakagezeza ako tebawangadde yo mwekizairo mukarekere muleka abaana nga bakaba muleka abato nga bakaba muleka abato nga bakaba ne babachawa kati omukazi ngono abamulaba ku TV mumutunulire bwafanana olugiro namukwatira mu nsobi miaka 12 oulenti ali lubuto oje mukoti ogambe tumugobe munju ninga stani gwo mulese lwaki muva waka fete tubakirizanga tetubagananga kontinno okuwasa abakazi abasatu ababiri techibangawo genda wiki komawo genda omwezi komawo gende naku komawo fewe tulitwa ja kufumba na yo mwaka ebiri esatu paka ku miaka 12 it's terrible omuntu alugwe mwogera ko sawa zino afukumu dabana munana akadiye abana 12
2: abana balongo mwe bali
1: ogendo
2: kuwa
1: okumugamba nti oba kyuka bananga akadiye basajja mwerwa kuba kyuka wamwetako masafi
3: mama
1: kyuka wamwetaliko miaka takoma
3: era mama echi nemereza gano
1: bananga
3: abawulirisa mukoti yabantu eno nikukinamo mama kasoke mpeche fanani abali kuulirisa nabali kutubona mama kusoka muntu akuze
1: eki
3: abantu bakikirize ekyo okubiri mami nendo okumweyanza ino ngo mukazo musogo wempisa bwayogera kuiba kuba isabirie segeza aiba amuye kitibwa ekyo kubiri abantu tuve mu kufumintiriza emyaka 12 zena ndi musada nga mu maka toira no buyambi togereza ekyo chono kitagale
1: gamba yekumye so, na nyoyo
3: mami njakusaba ekiri kuntesano kiri kutekeza kiti ndakusaba mami ekirunje ataka

0: mechasinze kunsanusa yakwa nsinga bakebera isabire wange ngazira tabu anzo kwira mulusukulwe mami achogeira bawulirise echo bakitegere
1: nabire checho
0: mami achogeira iratalobera muzeyi kwira mulusuku
1: nabire
0: achogeira
1: laba butola bwali kumoga
0: mbu mami kayo likubyegana twikiriza
1: olabye
0: tategeira chaizemu
1: zembagambie
0: tategeira chaizemu
1: tategede che yazemu oyo
0: mami kirizanze mwene mubukize mami chebali iko basinga bakebera muziye yisabiri ne bamwagana nga mulamu omwikiriza okuja kuchitanda
1: ngo buza nnyo nawe
2: muwa bwakisenge
0: ndi
2: muntu mukulu
0: wabivwamu
2: nze namulekera namulekanti funa paka
1: mukadde
0: kale
1: sasa gwe safi njagala mama amanye chalese tata mukoti
0: kwenda lusuku
1: Chise kitanda ere complete nyabo jabazu kulukubuliri mama
2: kati wale ke kitanda nga cherere kizira kumupaliso mbede kitanda naamua nze natola
1: kumupaliso ayagara mupaliso
0: chegeza ire nompaliso mama bwaira nompaliso ikiriza
2: ya sibabuli kake
1: banange
0: so mama wabivua mutoka ayenda isabiri
1: aye
0: mumbera yona
2: Yani zaino ni saa wenu ndani duzi namulira kuluwe kuisimu lya mwalage ngaliko bati Webine mebya abya nakapanju ndi kujamu tematema. Nze nabagulira bulungi.
1: Koko linde mukadenze mbuza kati ekigano okukiriza ki.
2: Nze nkuze. Ndi kulera baidukulu.
1: Stofode. Inambole.
2: Kubanga azunze nabakazi banji. Andi ziza kwa abakazi abanji.
1: Kukuza ako chechukulu. Oba ye kujja kukitanda.
2: Kati nze nkuze. Nze nkuze. Afuna omukazi owundi.
1: Ye.
2: Nze mwikiriza?
1: Mundo omwo munjo.
2: Ye, fetwali kwa babiri munumbe Yesu. Munumba walala.
3: Aziza mama.
1: Banangi.
3: Tweyaziza mama.
2: Mwikiriza.
3: Okusinga ne baza mami okumya abana. Ifa ba mama tubawo paka kuulira bulungi we bali kukuza abana.
1: Amina, we bali butabaleka.
3: Nongera okukubiriza abami n'okubakobera. Nti buli lwovwa maka agebioneka biba bingi. Ekisooka oba oyo noyina omukwano gwa famire eyo niiwe. Abaana omukwano gwavaawo. Ife ba mama titutabaka virus mu baana. Aye omwana aba ali kubona mama naali kufwayo. Mama naali kumafuizi, mama mwana ademye okusoma alemereirwe okusoma lwa school fees. Baba aliyo talikola ki? Tali kufwayo. Tikabaka virus ketubataamu. Abaana bene baba ali kubona embeera. Mami aba irayikiriza baba okwira. Aye nga tali bitegera byakuiramu
1: ebyekitanda
3: ebyekitanda nga tali bitegera nigemba nze mami nakapacho mama yokunza alei 14 aye zo kubaleze miaka 5 plus
2: ndi miaka nkaga na 3
3: neyanziza
1: nenga tatajani na waka
3: mami abasada waka wawe takoma
1: waka watata yeye agambye wali
3: takoma wabasada takoma
1: aye
3: kuba mama tuko wa mangu ekisokerala emiaka jene jikoba mami nga mukowu
1: Nkaga.
3: Echo kubiri. Omwami abaize mu kisenge ne mamuta kukumbali. Love ya kunonya bunoni. Waire mama mukulu. Omwami ganaba nga ali kufwayo okuleta ebisanizo. Yaleta ebikozesebwa.
1: Hey.
3: Abuze ku mami bulungi.
1: Hey.
3: Mami mwana idakati ya waire nga ndi mukowu. Tameida tubone. Aye nga ti kuvweno. Ngati kuvweno.
1: Chichicho che tuliko.
3: Ngati kuvweno kuvweno direct ndi kwa tukabeiza msai bana entandi kwe kubula. Entandi kwe kubula.
1: So mwagala kula ku myaka je muliko.
3: Omwami asoka atandi ko vunanizibwa bwalage na abana ebalo omukwano. Abana na baido okoba mama ati mama baba alikufwayo. Mami
1: kula kwa
3: bakazi. Nge bintu byene bira omukwano gwa kusikabusike. Na dalo gwa myaka ejijire
1: omukwano. Kula kwa bakazi te kugoma. Kati oyo akyagala bamuwe birabo ki
3: kasuka alingoleta ngano ake yali tayidi akomusaada akasabuni ngogulanga yerabira kayali yeguliranga akagodongo oliere bigodongo metya kasoda akenkukutu waire kaachapat ifo abakazi katukunganya katuiza galala na kwanti deno ngoli baba wa bana
1: wamanyiga
3: ayo kuvwerenga azira choide nacho harap
1: nyiga star biri mwenda musambu star emu hash Ngenda kubanga atenga bakusenteza bingo lunaku olwalero buli atumbudde 8-8 katonyeze mukaga busoga royo fm mukwano nkwebaza webale kunjagala webale kunzikiririzamu webale kumanya naku yafe abachala tulumbe tuongere tuvuganye Yes, it's okay. Abachala, olaba ono mchala che yakola. Bana kumi na bana. Single-handedly. Bana kumi na bana. Bino abakazi biemba gamba mutulabireko. Neba kulekera akana kamu. No sibe wa mama polisi okuva kumacha. Omusada tapa biyambi. Katitunuli romukaze mwanguli. Nzaba abakazi weba tiobe mpebi tiwa. Nemugamba naka yesi gama nyoku saidi abakazi. Uyu mukazi yeta agabi muli. Abajemu. Yabaleka. Akomyewo abavubuka bayingidde amaje.
2: Bali kwa mabere.
1: Akomyewo nga asemba yo alina mabere.
2: Atasoma.
1: Eh? Wanje.
2: Nocho msambu ngatasoma.
4: Kuri nawe.
1: Oba nkuba?
4: Oba musana.
1: Magala.
4: We. Wanje.
1: Oliotia.
4: Ndi bulungi.
1: Ani yalukuwadde nti tuli ku 88 katonyeze mukaka.
4: Eyampadde mawulire ago ye mukwano gwange Matyati Emmanuel Koma. Era ng'ali mu kisanja kye kya mafunzi guugwo. Yangambye nti mukwano gw'abangi ali ku leediyo. Yangambye mbu awo teweetaaga na kusala kuba mbu nsala busazi bwene. Ekitaawo mu kibali ne ntuuka ku Mama TV.
1: Amina.
4: Naye kantesengo musajja ate taata w'abantu musajja munange kakana ekyokuwagala ejjambya kisse ku mabbali
1: tekikola
4: oyo mukyala wuwo n'abaana babo abaana abo bajja kukwagala kubaka tebyamaka byafuuka bya kampeyini nga bwolaba ebyobufuzi olina okwogera olulimi olulungi abaana lwe bawulira balyoke bakakase nti gwetaata ne gwe bwogayaala n'ogamba nti kasita banfaanana. Mama genda vate kamu katua ugendo kutu kamu boxi yovululu nga tolina amu yade kamu katika mbuli mama wabana mama wabano yomusaja uye tata wabana uchilabu otia nga genza bunda bundo wukua wa mugoba waka iyo jiba mutike nga balu otamubi na ilu nga wakubulu wa okusula wakumuga nukuda waka tata wabana da waka mbubulu nubulu wado bukumile kusiga mama wabano bulwade. Yombe yeri mwezi senge vingi. Bana masese kwebali bajitukote.
1: Amen. Bueno tolola mumbamba koze bubinyo we na itororeti. Should I itororeti ne torore? Nonda? Ai itororeti ne torore mumbulango. Yenze. Mwana yagera na gamba twazali.

0: njagala gaba sente za bingo.
1: Koti ya abantu n'omulungamya wayo restitute na kapacho kuba kutawulula kulungamya n'okubudaabuda nga bitambulamu n'enkulamu.
0: Simanyi nga tunaamalako kayimba kamunga abantu basituka mu kooti nga bazina. Eno kooti enaabako n'omulamuzi waakwo nno. Temudda mu kooti abazze leero temudda mu kooti. Kubanga munnange buli lunaku tugendaga kuba nabalala. Waliwo abagamba naye bannaye ng'omuntu asubiddwa. Mwana gw'ekiri eno kikambwe. Abali ku radio njagala gaba sente za bingo. Twagambye munnange olunaku olwaleero ngenda kubanga ngaba eri abawagizi bange mwena abatannamanya nti omulembe gwakwefaako. Nakayimba nkabagambye twongere tuvuganye. Bakyala bannange tetussa mukono. Basajja bano batwepakiddeko ze byogera mpulira nakaaba. Nebulayoko kati abakazi tugenda tuwera. Tugenda tuwera. Laba Safi bwawulira yenna bwe tugamba nti abakyala weewo. Bannange bakyala bannange gye muli? Naki? Abakyala naki?
2: Nalo.
0: Omwami bwakuleka awaka n'asalawo n'atambula emyaka gye 10 na gitya? Tula. Tula mulabe. Tolumba mujjawo mukazi muno tomulunda tomulumba mbo omukuba bikonde byaki. Takomyeo. Uyo zimulese.
2: Yeka.
0: Yeka taliko dagala nti bamuloze mubaleke bazunge. Tulolera abato. Abakyala nziramu okubagamba. Wetuogerera wano saawa zino. Buli mukazi. Wadde atumbudde naye ali ku mulimu. Tuwalokosa bwe tukola. Katino. Njagala kumanya abatannafuna sente za capital. Tugenda gaba sente za bingo. Lero kati wano. Okolotya ojaye simu yo. Nonyiga star. Biri. Mwenda. Musanvu. Star. Emu. Hash. Kubanza siri mugaga nyo. Siri na nyingi nyo. Na ye nsobolo tandika neba na kubanangi. Etano jitandika, ekumi jitandika, tujagenanga tuongerako mpola. Nkudiza gw'omuwagizi wange, atobye nange from zero. Miaka abiri nga ndi wano, bobato nafunamu olwaleero osanga gwe mukisa. Njagala ngenda okuba essimu nga nkubira gwe. Tugenda gabira abakyala 10, 10, 10, 10, abakyala 30. So jaye essimu yo, onyige star, 2, 9. Musanvu star M hash ogambe yes ngambye onyiga you simply dial star 297 star 1 star 297 star 1 hash bobango ina Airtel te company number ya Airtel mobile money oba MTN mobile money abama simu simanche mungamba banangi Mundeke, njagala gaba sente za bingo. Omwami Sajja Biben, mutuze wo ku kyalo Luchamu na Galama na chief wa town council. Alanga muzukuruwe na Chiria Morgan, miaka 7, yabula ku Sunday nga 2 ogwomwenda. Mwami Sajja Bi agamba, muzukuruwe okubula bali bamuletedde amulabeko kyokka ebyembi. Na bulanga mugenyi. Ho! Kisu sechino. Tumusubira Luchamu Kalaji Gayaza nebitundu ebiriranyeo. Baga mamulete wano kunaka Pachu Foundation wano kumama TV. Wano we wali mama TV, we wali Busoga Royo, we wali Nakapachu Foundation, we wali Tosha Safaris, wano woboja. Oba secho bobo omulabye omwana ono kubira abazadde ku 0754 333 278. Bannangi awalungi te waba wamwe singe mbwa esula mukatale. Awalunji te waba wamwe singa embwa esula mukatale. Ah. kati mtwala mbulango. Mtwala mbulango ngabe senteza bingo.
3: Ha! Mami shota woo! Chiye!
4: Waye!
3: Zula bana.
4: Ndeso bulega, obutishati obupale bulegingi.
3: Buli chimu chileze.
5: Kana kalega. Hmm. Kasente.
3: Kagu mushitundu. Ko bato inagu mushitundu. Hmm. Tokwata kwa.
5: Zula. Wansi nozira ndogera ozira customer ke ot bitawo
3: soko lindeko
5: uh-huh.
3: Achide mukatale
4: buli woyita
5: dumpe
4: nakapanje bwai nachingamba chiyafuse
5: aha
4: naye chigambe echo chinemye okutegera abalaba gamba yafuse kao
5: aha
4: simanyi RDC simanyi CDF binamye okugata
5: Hey. Ze mama misada mwleke ifetu ifotu waso ma
4: Aha.
5: Echi gambo nze chimanyi nze ka Obu zanga zze ka
4: Aha.
5: Echi gambo chiri CDO
4: CDO
3: hey. Mama ze hey. Uma nanga nini elevu
5: CDO
4: CDO Yako langani
5: CDO
4: Aha.
5: Chitegeza
4: Aha.
5: Yafuse
4: mm-hmm.
5: Omukuru wa radio
6: Busoga Royal Radio, only kumoya.

0: chiruma mwana automatically chiruma mama dadi obuvunanyizibwa bulinga tulo ne bwoba bize oyino kwebaka ho anangi yantungide kine kyambalo yanzise kuba tekirizibwa kubibya ndieno kirina amateeka n'obukwakulizo naye nja kuzina musaga malo kugabe tandise kugaba pisente za bingo kati mukazi chono naye wenziba wane muziria mama suma ya mwe mteroza nyira mu bintu byawa. Hello
1: wange
0: nzana kapachu
1: nkuwalina mama
0: chirichitia
1: sina kakulabako
0: wawe oliwa
1: ndiba chirimira
0: district cheno
1: machirimira mayuge
0: mama kongozi
1: mama nakubabereta watukira nanga wembera mama weta kukulirisa
0: kati onyize mwana gwe okozo cho kuwangula sente
1: mnanga pangu na
0: aha.
1: Nani gabiri?
0: Aha.
1: Nani gamwenda?
0: Abikute.
1: Nani gamsambu?
0: Bana.
1: Nani gasita? Nani gamu? Nani gahas?
0: Okola mlimu chi?
1: Buna ngagana kumalo subula vya nyanja.
0: Mkongere demwe mitwalo kumi.
1: Naya vina mkwana fiti.
0: Fiti tufunganye. Mpaka hii mbanze mfena wano njagala. Nchia generating anabala labane museka ama simu wabaza nyengenda bakubira. Kati

mulimu ekirisa kwota ebirungo kamala mulungi nakyo hani ono akuuma omubiri nga mulamu bulungi ate nga tigujira mu ndwaire akuuma omutima nga gukuba bulungi yatulamu ebikyafu mu mubiri ekiguyamba okuzimba obutafaali wasigala ng'oboneka ng'oli muto buli ssaawa mulungi nakyo hani atundibwa eri abo abenda ekirala ekirala ni mubonji era nga parking ba mu buzito omuli lita za 2 lita za 10 lita za 5 lita za 3 lita endala gramu za 5 gramu za 25 n'obuzito obundi kamala abatusibwa kaba press bless bano bakukolera ni mulungi nutritious porridge bujja omera batokota n'abakulo milk powder amatago obuwunga agalimo ebirungo ebiyamba okuzimba omubiri n'okuziyiza endwaire mu mubiri ogw'omuntu kwota local packed chicken enkoko eife ensoga eyekinaga era yeneyene ng'epakingibwa bokala mwino kale jja butereevu wano mu kibuga ekyeyinda ku Kachi Road ku Moku Plaza room number A18 bakola delivery eri abali mu kibuga ni kumbali okw'ekibuga tam order yo obo bakyalireko tojja kweidusa ngobita kuzira musanvu hita zira musanvu ine isatu ikumi na ndala chinana na mukaga amakumi asatu oba zira musanvu mukaga itano abiri na muna abiri na itano zero munana atano na itano mulungi nakyo hani live longer and healthier olie yonga obo na abona na maino olisa olu ilulala. Botaye chino goga obe chocha gasana lala. Gaguba oba galimu ebituli. Ebibu no bikuluma. Bosenia. Wosenia gabamo gavamo olusayisayi obo una akanwa. Senesa nana habo mouthwashi oja kubango terera bokalamo. Mwagane mufamasizi, druga shopsi, ni supermarket sokwe tolole iwanga. Wewala bafere. Tiba kuguza kapusi mukutia noketa akaduyo. Kaka santi ogula nana mwene. Tiba kuguza echifana nanga nana. Nana habo mouthwashi ya kakasibani National Drug Authority. Ate iwe. Ate wanizibwa nechifuba olina akakoolo kakusumbua nga kakulera obulumi obwenda ulo olina olunidaniro olwo olukulu kutobu takoma okalubirizibwa okuwera obo okuniza kozesa logave kofan flu syrup akola kuchifuba n'obukoolo obwenda ulo era nga yakakasibwa ni National Drug Authority kale mwagane buterevo mufamasizi ni druga shop sedi kuli okumpi okwetolola iwanga area Uganda mongeri nendala iwatu waniziwani ulcers dikumala kwemirembe owulira chiketo ku mutima ozira appetite omuka gukwepika mabunda obose sema musayi kozesa lugave ulcers rapo obengo terera obokalamo atepa naifa ba planet germany solar limited baraba kutegeza nti bakutusa ku fridge ku kibanda mpola edama sanara zenenda sola buti nicholi nokola ojage mamunsa woyo otole mmitwalo 15 edisokerwako ate ojisasulire mu miezi mukaga n'ekitundu nga buli wiki otayo kwemitwalo 33 bano balina fridge da display nga dilina glasses meiso mmitwalo ana doja kubede disokerwako oteyo ku Bagani bwembale na Kaloke na Musirode okulirana na igoloza okulingiriza ni Florida supermarket ateiganga bali ne ma police enkulu okulirana ni dipoti eda kukakola bakubire kuzira musanvu musanvu nsanvu na ndala nkaga na isatu tano atano munana obazira musanvu zero ina china na naibiri nkaga na munana habiri naibiri oba whatsapp namba iwe elizira musanvu itano ina itano mwenda itano ndala musanvu itano ate balina balina batteries daibwe empangazi dimalemi ya ketano kweyongera yo bakuwera ku guarantee ya miaka ebiri wiring eba ya bwerere banoniera balina solar systems eda tv neda matala kukashi Bomu sports tipsi muna bukode bwa kuwangula mwemipira edenda ulo doba ngo sibye olunaku choli nokola gema simu yo onige star ibirimuenda musanvu star zero hashi

0: chifuma chikule maireku, chikusika, obo isabubi. Ni wali na chisudanga techiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
1: Chadala ni KCB Banka. Kavige ize mumani. Iwe gula wakaunti yo. Owa tayo sente. Okusobola. Okuchizobu yaka. Ofuno mkisa. Oku wangule bila bonga airtime. Data bandozi. Okutayo okutola yo sente. Hamasida kusala kusende duandona. Okumare mieze na mirambirila. Nigasta. Ibirina ina hash. Oda unloading KCB yu mobile app. Owa. Chakulusa galwa KCB. Olukuli okumpi. Wangula ni KCB Banka. Olu walero. Amateka nebida gido. Bichideku. KCB Banka. Yoko ina wansu wa amateka. Gapank of Uganda. Sente daba customer. Dikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka kupoka ile kumigula ambirira.

0: tukiriza tubenga tuikiriza abana mawulira okuida batu ya mawulira manji tujiwambe tujiwumbe umbe katuire iyo tuwe na tuwumbe
1: so program ebadde ku Busoga consortium abakulu bavayo n'ekirowoozo kirungi bakama baffe naye ekyenjagala ekirowoozo bakigaziye mu bantu abasoga bananyini Busoga n'abantu ba bulijjo bakituuseeyo bali badde consortium eyo bajifunamu n'abantu abali badde nga ba coordinators abagenda nga babulira abantu amakulu gaki bali badde bajjako ne ku radios ku mikutu
0: yes.
1: Ne bafuna programs
0: tebajogerera na kimala
1: singa ebiseera program eno gyemaze ya consortium singa abantu kati bajikenku kati
0: singa bajigula
1: na bajimanya dda ne abantu kitumbe ekyo ekiri mu bakulu abantu bawulira buliza mpozi byabo mpozi byabo
0: actually bogudde ekigambo consortium nga tuwaindinga apo nga tumaliza programu eno kujiwumba wumba abantu bagudde ekigambo consortium Busoga consortium but about 100 ku kikumi abantu ana bonka
1: abantu abili be bakitegeera
0: 20
1: twe onule 20 baende
0: kuwana ana tebawela about 20% Busoga
1: bali bakuribu
0: boka abasoga kuogella Busoga consortium bobuza abantu ku 10 ida kwa gana abantu
1: bobuza tichechi
0: kuja ku 10 tambula ku mutangu ndi mu byalo buza abantu about consortium baida ku bantu ako kantu ka batonto ne batimbu Busoga bakateka teka kuli ila msente babuza bukaira bukaira meka bitanu ah bukaira tano munana please de baba wele iza ido na ba jabu ya wele iza
1: abade za mukoro
0: oh da mukoro do
1: jabu za
0: beka da bagira kutamu chintu cha consortium
1: ntero kuli anarudi era ba
0: people would tell you jabu idea kuli ya mu divide yoko sa kuli ya mbuli ya mchintu so consortium tubajitegera nga tumaliza program nokwebaza abagulirisa mwogere mukobera abantu babusoga consortium chetegeza consortium
1: era beba kwata kiti yanga
0: aye nga mutwala mmaisi jemba kobye just prayer week yemwa bayira mu consortium etegeke tesobola kuyamba kumalawo ndawukana mbusoga tibalimu nga imo mwena abantu tumweta idemu mumutima na mubwongo ni mumana anti Busogamba okusinga ipa abantu bali
1: mu jera ije tubasibulira obudde bwedde yo katubalikira aba maulire mwe bali kubera bawuliza balunja ate mwe bali kutugobera buliwe tubera ne mirama ji tubera najo mwe bali nyo tuzimba gwanga era bwe mutesa mu abali ebwerwe na mwe mutaweka ko tafali
0: yes.
1: Na fetu teka ko tafali tuzibe Uganda ya fenunji tuzibe Busoga nunji
0: kale
1: sulebulunji
0: mwe laba.

0: prostate enamu ebera 33. Okitegeera? 33 egenda ku myaka okuva kwa 5 mpaka ku 8. Mwaba abasajja abakoze ki? Abakulidde myaka
1: kuva ku myaka 5 mpaka ku 8. Asatu mu 3.
0: Yes. So, bubonero chobo bungambye nti owa musajja amanyidde nti no nina prostate ate kiddamu. Prostate wetukidda okuwa obubonero ebeweddeyo. Prostate esobola okukulumira emyaka 10-15 mpaka ku 20.
1: Nga tekuwanga kabonero?
0: Nga tekuwanga.
1: Yesebo. Ekitegeeza omuntu kya magezi n'agenda yeekebeza yadde tannagiwulira.
0: I don't know. Bantu bayogera nnyo ku bulwadde bwa kansa. Abantu bayogera nnyo ku bulwadde bwa mukenenya. HIV kansa ne bulwadde obulala. Abantu babuusizza prostate amaaso. So ngate prostate esa abantu abasajja kugamba nti kiri ku record oba mu medically abantu tumanyiddwa nti abantu mu Busoga wano wokka abagenda malwaliro ne bekebeza prostate oba abatuuka malwaliro nga balwadde prostate bali binda ku buli 10 abasajja abagendayo. Jukira omusajja tagenda agenda malwaliro. Omusajja agenda malwaliro kukebeza sukari na pressure.
1: Ebidala nti tebitumalira budde.
0: Kasita agenda ekinene nnyo sukari talimu kabe ya ku pressure. Nayo talimu ati nze ndi bulungi. Okitegeera? They don't check it.
1: Ato yonga yafuddeyo.
0: Abamu tebagenda yonna ddala. Abasajja abasinga ka staff cuff kenyo. Taking a blame ku diabetes. Ne bakasa sukari naye ekyewuunyisa nti ne wagenda ku ddagala lya sukari omwami oyo asigala afukaafuka. Olwo ensonga lwaki okyafuka afuka even when you under medication for diabetes. Ensonga eri emu prostate enlargement. Prostate enlargement bulwadde bubi. At least nze ne wemba ngenda kwogera ku mulamu omulala.
1: Wakiri
0: nkuonako omuntu oli aya awulire nti prostate bulwadde bubi busa abantu.
1: Butta.
0: Prostate eyo nga tetunnabajja ogerako nnyo. Abantu abasajja baafa. Abasajja baafa era obuseke. Abasajja bajja ku ne baŋŋamba nze prostate nagiraba nga omusajja azibikidde atambula n'akadomola. Edda in 80s.
1: Yes.
0: You see?
1: Kati batambula na bivera
0: wanibali. Kati batambula na bivera. Edda batambula nga na buchi.
1: Na budomola.
0: Because yaliyo. Ekitwadde the prostate si kipya. Enoonyereza ya research ye mpya. Nti omuntu otutegedde nti obulwadde gye buli, obulwadde bujjanjabika, obulwadde buwona. Kusebwa ali eyo, fukafuka nnyo. Fuka mirundi emeka olunaku. Ekiro webuba buziba. Omanyi edda? Ife nga badadi baffe be batubika ekiro. N'ogamba omusajja teyeebaka. Ogenda okulaba gundi nno nawulidde nga bakonkona. Omwana wa gundi yakomyewo bwe buti. Gundi bamubye. Literally he has everything.
1: Yes.
0: Kati ngaffe tumanyi nti babana bizibu. Kumba omusajja tayeebaka afukafuka. You see? Omusajja asiba akola ki? Asula atunula.
1: Yes.
0: Kubanga atya otulo we tumubba bwe tuti.
1: Atuusa okugira ku buliri.
0: Agenda kufuka ku buliri. So chikomu, they end up sleeping. Yes. Yeah. Prostate eriruddawa. Prostate is a gland that is under the bladder. Prostate kabubi akali wansi wa kawago. So we karala blood ene nafuwa. Bladder we nafuwa omusulo gutandika okubanga tegukyakola ki bladder kiki. Bladder is ke kantu oba ye che kitundu is a gland that keeps urine temporarily. You see?
1: Omusulo ogwo kunganya nga gulinza okufuluma.
0: Kakati jukira wansi wa omusulo ogwo we wali akabubi ako. It's not even a kabubi, it's a gland. Si kabubi.
1: Kubanga linga maso.
0: Si maso. Kitundu tundu era wogiraba.
1: It's
0: a kaye tukaita akatungulu. Ako omusajja. Kubanga yakakula.

0: twava sese twakerengeta wuyo kalanga wuyo wuyo tusaze mbuvuma ah twagwamu ebu nao ebu janira tatuwa nga tumamale chalo chebu sogono yina yina endu autigema uo atera muziro mtono lusalamalubo yo kake kamuguya chitegeza antia uo namba tijia tambulia upulunji mumbere kasi nzo kuba otine yo katimute kateko otine eno oluso gandi kugunu mte nene mde nene guwe nendiko jojo so kuba ngo uliriza mute kateko yuna polu walero tujakuba nga tutambula pake sawa dijakuba mkaga nga utidia nga tupikola chitegeza anti wali tuliza wali sinzo kuba ngo lituliza yuna yuna okola chamani eno nechinana na muna nakatonezo mukaga busoga Royal Radio ondi kumoyo lady yenangira lady yeyababede vanange buli kimu kiri kutambulira mu mbere yopunanze bwino kale butiye mukazano kaifaka busoga Royal Bing sente tambulira nado oja kubango wangule sente na kolwa lero emilioni diri 3 ne diri kuchuma kati mukago muno chojo kubango kolo jagma isimilioni gemo star ibiri mwenda musambu star ndara hash ojani gam Star, Ibiri, Mwenda, Musambu, Star, Ndala, Ash. Akasenta ako singona abo sowe rukuba ngota kwenku mibiri donka. Uja kuba ngofu no mukisa, ukuba ngofu na kuchigina agena, uluna kuoluwa lede. Bintu pikuta ambuli lebulu unji. Weta genku mibiri donka kuhisimu, geze so mukisa. Emilio ni dine isatu, dija kugabi kwa diti ya uli za bulu unji. Kati, akakaireka na chitundu. Kati ya kuba anga katuwali wabantu basatu. Kitegeza nede mitu walo. Atanu atanu, hapa satu divabe mwabula mbata ambule bulunji, umwezi gunoguli kuwaku, bagubale kubulunji, era subu kuwanga pasaswa fizi, nebi eta, gebi indi. Akaka ila kandi nechitundu, kujakuba kwa mitu wale, eta, atanu, gajakuba angagari wangu mitu wale, tanu, tanu, ate ila emitu wale ikumi, jisobulo kubanga, jigabibu amu, emitwalo ikimisoro kwanga jigabibwa emitwalo akakere kasoro kwanga gabibwa mu emitwalo 10 munte kateko ti niyo mwena musoro kubanga mu mwangu kitegeza ntwe mukisaguli kwa iguru ino gamesi mulyo ni gamot star ibiri mwenda musambu star ndala ash ni gamot star ibiri mwenda musambu star ndala ash mudachi kana dipingira bwana tujja kusoro kukatufune ku abawanguzi beife abatano nasoro kubanga basose munte kateko na kulwalira nko bya ntula kulwa chintu kitegeza ntwe bintu bijja kutambula bulungi fsd limu mpya kamoko aya atera timpi yaka ino uweli kuuliriza amatu go gajakuba nga gafune chintu chitali chiyaka ino kubantu abalimu aya ato ubukugu no ubwongo bajakuwa lese chenda ulo oluso gandiko guno mde nene tulikufu gira gano kuchinana no munana katonezo mukaga busoga Royal Radio ndi kumoyo eno kuchesimila leo dipoti namba ikumi Nyo ya gana maka gagade, nyo ya gana redi ye nangira, redi ye mbede, redi ye nzito, anti umune nakula na mchi, na munene. Mwise mwa sowe ndaza, baba sima, osokwe, ukowe kuoti abe, yomulio, uruwezi ya tegere nti yolimu, uruo nsobulo kubanga, mbo nebintu vinasobulo kubanga, bitambula leru. Munte kateke yo, nga mweta, ungobanga, ndiku mbuanga, mba andulida, wehi dikatirede, akatirede chiti wechi ndi cheyo, nga ireku. Yenze tidi we na baba nange, tidi. Kalai kamusi ndika kugo bigo, anamala wana jala mbali. Mkagwa mulu njoli sobulo kubanga, ingila muidinda. Ali subira kubanga ofuna ku echenda ulongo ide kumujibuga echeidinda kale jio lengeze mu kwa wa mulu mudi no ba mefomu no malogolole oja kubanga oja kufifa chi acheta go big empire and rogers echifa chirunji kale ka wifi singo bosu ze yo bitande bya gaza muzira biku echifa chene cho bamu atobere wa igulu chitegeza anti idinde bo jigami wa munga loti ne ifa cho jo kubamu wera biloti na mabanda galiyo nibule kunjagala senti zange uwela vile utipo kubanda kati uja kubango gema isimu wakubile ku ziro msambu itana msambu chenda na mukaga ama kumiasa na mukaga abiri na ina ziro msambu itana msambu ziro msambu atana msambu chenda na mukaga asatu na mukaga abiri na ina ziro msambu itana msambu chenda na mukaga asatu na mukaga ama kumi abiri na ina osobole kubanga oba ulizaku kale tulizenka lua leru mundu munu ndimu nibananga benda ulo ayi kansokere kubu ye nanti ii
1: Eda chikadiri ama kumiavili dankava kusara ina edo wile buwa lero. Lero niko gira antio mpola mpola mpegano. Omuze kutuli kula guwa kuyiga.
0: Totaliza.
1: Nize sa Ivan Ngovi omuise mwasu wendaza.
0: Virange no.
1: Omuise kaima yowa ntakamira. Obaise kabambwe yona ndaga yomaiwa era nize mgomba. Abaise msuwa yona yotige maku. Abaise... abaisa igagabona tige maku
0: yes bo
1: bana angira wabika bibiri bisatu nize mtabana wani firako mazima
0: bibiri bisatu
1: era nize sa Ivan Ngobi mkagwa owa obalani mkaze na luswa nevumandaza

0: Kaminuwa nabo likubitawu encha wena kabango jakubana chendi kogeraku atoe ni msomesa umukubira era yugrani yungo mtu akola ni delivery mkwe kunambe yishimu yati 0505 19 59 mkaga oba 0505 19 59 mkaga 0505 19 59 mkaga 0505 19 59 mkaga abantu baifawe abaidende ye mchalo abaye na magera butagaya mwe bali kuwaya ni fona ko ro mkaga mwatu ko lobulu njo butakobeka
1: nigasta ibirimwenda msambo nigasta nda hashtag ya chamasirikira nenda kakasanti abantu banoka ira kasta bera mu studios
0: yesero
1: tukuja mukano munoka ni musoga busoga njidi ni ebika bya basoga atenda kakasanti lijaga basendro bingu masave sendikali ni jikwisimu ebura dachi kadido tugabe kusente atenga bwe baba ize tujasome bwa namba kubanga ubira naba tujira kabiri ngaba abantu mba kubira masimu kakasi sendri kutuse kwisimu ni obabe ni gasta ibiri mwenda musambu star ndara ash tampini ya chamasiri kilira uruso gandiko gunumude ni finals iganga tujaba buonda emaige banange iganga bali bange mamutwe ni gasta ibiri mwenda musambu standard ash tampini ya chamiganga obantu bange
0: eh bakwa ilime vaife bulichimu
1: anti ulira iganga ifenesi kutuwa ingai mamava kuiganga tuandava kuiganga
0: anti ya butuwa nkwa alichicha bakwa ilime vaife chumutuli kuchenda
1: eh au wafu na muka zono wafuna
0: ato nalibu wafu wawa
1: unalibuji
0: mlamu wangi joli
1: eh kai unalibu chio igori kuba
0: oli bika bimaka biyato lamu waka dikodi
1: eh bika biyato lamu
0: eh
1: baise iruba
0: aha
1: aha abaise ah chirichiti abaise nkwanga abaise iruba abaise mena na abaise magumba ebe nebika byonka byandikirizwa kuba yizamu
0: okay.
1: Bana abandi kale oba
0: kale ekirunji
1: obango oyenze
0: ndi bayogere kwao
1: ulira
0: eh
1: obango oyenze
0: asoro kusulira yo
1: tisobola kudema
0: kwa asiri bosima busime akodi ekindu yakali kitambuze
1: bas baba balikungira mushitse mukisa kirunde cyo kubira kabiri ninamirawo
0: kadi we nawo
1: uko zangu timpira
0: nkola kansala wabavuka abaidinda ali kubulunji mukozi muna ifo wano ali kutegeza abavuka abaidinda mti ena kwedo mwezi ngai 11 bali no lukungana olwabavuka mukani National Youth Council ejo kubawo au kuchitebe chikuru echa kagoma town council bajo kubanga baba omukolo mukuru ejo kuba ebintu bitambule bulunji kati abavuka mwana mwana mujao mucha kubanga mwege bintu byenda ulo ate chitekebwa tekebwa district ye idinda mkani oluchiko lwabavubuka ebu ye yote kali kulanga kundi kale mukagwa ikizansobola kubanga nkuuliza ko nkobere vibe oli kujiulira oba chiri kitia ye oli sinzira okubanga uliriza ladi ye nontandika niwe mukagwa ate nenda kugemanga ovako mukisona gufuna kabiro gura mwa bitamu
1: bitira kusino msambi na mukaga 508 3333 0 msambi na mukaga 508 3333
2: hello
1: wanji nyabo
2: ewale sewo
1: kale nyabo ewale kuuliriza
2: ewale kuuliriza
1: otyo
2: muna ni kwa utulio
1: mama ni mchala samwe bitangala
2: ateka yokavuza
0: ndecho vasirike
1: mutikabiri mpega nechiri echiri kuida Esta na nyombi obwenkanya.
2: Esta na nyombi si?
1: Obwenkanya.
2: Eh.
1: Takuno matu, oida kubona.
2: Weti amirao.
1: Awa irei wakowa. Gema yoko muni mlale yenka.
0: Hey, banange.
1: Hello?
3: Ye kabochi.
0: Yeso we kabochi.
3: Mweba ikutuweleza.
0: Mweba ikuuliza mukagwa.
3: Ah muri basobwe bibuzo kweli.
0: No muri mugo singa tegero ogwa zaino byamani kabiri.
3: Era muna natwa tokutukulera nabo amani.
1: Yesebo.
3: Ono muyo diye kaho.
1: Yes.
0: Tayi muyo diwana.
1: Ndiko na kungira
0: kitu. Ndiko na Mukagwa niwe na mukisesemba yo. Ah.
3: Baba mwa balowereza.
0: Kwa bale kuuliriza.
3: Kale basoo.
0: Niwe ni sinzire wa.
3: Tulihe no, oriko gila kuniko wa yese, liye kukala wano.
1: Yese bo.
3: Hello.
0: Tuliku ulia mkagwa.
3: Tuliku gila kuniko wa yese, liye kukala wano. Kwa hiyo mtu amba yungere kani.
0: Oh, ah. Kali.
1: Kali mpeka nishaba nilu kwa tumaze. Nenda shuma chito oleku. Kito oleku kuto ole. Otuko bere wano ulutia round yesoka. Ayo wano lukujati wa kudonda. Bas, ina mirao.
4: Okuu mulate kutuka katuinamire wetu komye naba kugukungwe abatali bapangirire pangirire olusoga ndiko.
0: kale oluso gandiko guno mudenene webale kubango kasubwe kwanguulize kinalo munana katonezo mukaga Busoga Royal Radio ndi kumoyo joli solo kubango likuuliza joli sinzo kubango lituuliza abantu baifabe mbali abantu abitale jaserere abantu abali tuuliza ngamusinzira busiya abantu abali masaza gacha bazinga gona gona gakola busoga abantu baifabe buvuma abantu baifabe abali tuuliza ngamusinzira luwero nakasongola masindi nabali ondo ninga abali tuuliza ngabasinzira kuliyo kweiwanga mwe bali kubanga mwekumire kweno mwe bali kubanga mwenda olimirwe imwe tusobola kubanga tambulira wala nimu umbere kasinzo kuba Eyenda ulaino. Kale gemesi mnigamu. Star. Ibiri. Mwenda msam star. Ndala. Hash. Nigamu kati yoti stabili. Mwenda msam star. Ndala hash. Echintu chiri serious. Esente day mwe. Ogwa ifu kwa kudumira. Ngatu nigachi umanga dihida. Ebi sigerini uo mana. Enko ze sa. Mwesigwa.
5: Wampa shikuni.
0: Oni ingiriro tinze na agamu rochi sa. Mutu wego gwone gukola. Puti unagamu enze mkoliriki. Zena ne zubi yangevi mala. Nge weno ne vivyo. Hivi kule subiyo iki hapa. Kwende ki hapa. So, no wecho. Toso wala kufuna ufune. Gato feire yo. Tini kwao?
5: Kwao.
0: Ayo wali nge mpo kukwe imiru tu wale chapa.
5: Gune imiri.
0: Otio. Kali. Wakafuna ufune robu li kumi.
5: Yanzizi.
0: Mwami yorukana. Oidi otia. Mwanji. Omuzi indalo gugo doli. Oidi ingiranzi.
6: Wamparata.
0: Oidi otia.
6: Ndidi bulungi.
0: Gakafuna mukaga. Mutamba.
6: Ndio.
0: Osuvira chi.
6: Mvakwe tekateka buti.
0: Ndie. Kale tali kirabuyaka. Kuba ndoza obetu wete setresera buye buye woli. Kale tafunie wu kati. Kale sigalango oli ku tukutambulya walala oluso gandiko guno mudene ne gemesi mun gamot star ibiri mwenda musanvu star ndala hash ni gamot star ibiri mwenda musanvu star ndala hash oluso gandiko guno mudene ne enda kwedo mwezi nga 25 mayuge tujja teka ali kulanga kundi bwonda tuida omuntu akiyolie atuyane ayeyengezi bintu tibya kumalaga dondola bodondole ekia pekia itaka Mpwila mpwila mpwila mpwila ngofuna. Ote koku wangozi tuwe iwe. Evi mpwila mpwila kukubuzi kwa kene nuke. Ama saa wanga ama saa tumalamba katingoli kustegi yoko. Tuka kukula kupukole. Oja ku. Cheta jamuzano.
1: Oroku banga radio ni namba ndala buti. Apa mkofi.
0: Wakasuka stayba mugala vi. Mpwila wanga mga na wanga vuluna pwecho.
1: Omdi mangule kuni ma.
0: Guma mkatono. Guma mbuche.
1: Zeno lugambo.
0: Guma mbuche namba. Guma mbuche.
1: Budi, ife, tu sinza kuplote teni.
0: Chesimira Lord.
1: Ukukueleza.
0: Maka gawa nanyi.
1: Pega, utuwa linga tuwankata nika radio. Iyo super jetu wakula. Ni Hassan, wakupa yaja. Aye, erama uli. Kansirike. Alo, nzakala mbiki wakundala.
5: Mwesu Gadori.
1: Mwesu Gadori, ndi kusamule uzobi nubia maungu maungabe sente. Mubu angu. Ni itandikila mkano nuka ndi musoga. Ei, rakabaya itanganti ndi. Oba mubu wangwa. Shabani manena kuyo
0: ndi kundi gena
1: mwesi kwa
5: wanje
1: kubaye ebintu bibiri singa onjira mundu omuli omulambo ngoka kasa ngaguli kuuna byota saine kukola
5: ndiramu
1: kubaye okwe ebintu bibiri singa onjira mundu omuli omulambo noka kasanga guli kuuna byota saine kukola
5: tofuda
0: atyo
5: Leti weka nansa.
1: Weka nansa chino ngole
0: mbo. Uwe mia.
1: Kuo bondo.
0: Tibi akutu vita kulitabuna.
5: Obo kupa ngobe ilodia olimu mbela dosi. Olimu sanufu wa shuse mbela.
1: Bako bondo usatu.
5: Neanziza.
1: Ndi uwo.
5: Ndi wazena.
1: Bintuchi omundu vya akula. Ngatu saka. Ngapa kulumbe. Okuzika. Okwe wala olumbe nebisirani. Okubi ingiza mundu. Enajali kuidama uwebe.
5: Ndidiramu uku.
1: Bintuchi omundu byakola nga atuse waka okuva kulumbe okuzika okwewala olumbe olu nebisirani bire byava okuzika okubingiza munumba ye
5: engo edava nado kulumbe teingira nado munumba
1: otyo jamais
5: okuingira munumba
1: uh-huh.
5: Asoka yakozesa kwa eshigogo
1: bakuwa bwana busatu
5: Neyanziza.
0: Ai byali kogera bikola ku wapi kola ku oba.
1: Be, bina bivuzo oba uliriza radio. Eriwe twabivuliza.
0: Mhm.
1: oba ulirizaku oba owabigoberera era kakuga ako kutulako gakato wakakunira mungalo engoira dunaduna pegano okoba omwana yakuletera tongira kitotodola mnongira kidu kabiri mu babe
0: aya bale
1: wana aba
0: abale rakinyeguka pukinyeguke
1: yangira
0: mm
1: meiwe nayi nabo iwe oza mwana oza mukaza yaka wakolote iwe
0: eh mbe unatumani
1: ngobye rukana
6: wampa lata
1: wotioni mubuwangwa inonola endole eyo mukazi bwe bwafwa oba endole yo muntu nga mukazi nga afuire etebwa mu kifochi mundu
6: etebwa muidiro
1: otio
6: mtu egwali ingira mu mulyango
1: makaye
0: erukana haide kweya weye ba
1: olokubanga nkakatako kukuinongola omulambo gw'omukazi nga afiire ateebwa ku mukono omukazi era nga omutu wegwe gulingirire ku luuyi oluli ku omulyango ompulire bukalamu ku mukono omukazi omukono omukazi n'oguliwa oguzira amaani basi ndiwuwo wuliza bukalamu
6: ndiwulira
1: akako kakato ate nga kairugavu enkoko enkulu ngandirugavu amakaba ag'ekirama obulo mbita mwaka embuzi endirugavu empande amata n'ekibya ekisoga kodi bitera akolanga ku mukolo kyawo
0: mwasage wuyo mukuwaire
6: natansakundiriramu
0: kodi mwewananga
1: akako kakato nga kairugavu enkoko enkulu nga ndirugavu amakaba ag'ekirama obulo mbita mwaka embuzi endirugavu empande amata n'ekibya ekisoga kodi babikozesa ku mukolo ki ogwo
6: lata gwa balongo
7: kodi wesakanga wano kulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
1: enoni radio ya Kyabazinga kinana n'omunana katunize mukaga busoga royal radio ndi kumwoyo
0: ekintu siwe kitola wonka
1: nigasta ibiri mwenda musambo nige standard ndikwenda kubona system eri kusula sente emeka kabiri mdachi kadi no ndi kuba abantu bafune sente nigasta ibiri mwenda musambo star ndala ash tiditoidi ayi mwida kuulira iwe twida kuba abisemu abamuwe waidi omiso ga akoba
0: akobe
1: okubona abona ti kufa
0: ah singa mabati gagwa mchoroni
1: ah ibati sobolo gwa mchoroni
0: echoroni nga yoka ali kuchibika kwa mabati gaso akugwamu
1: abada amabali bachetegerekera izrali nga abada amakuchale yombo abada amabati amabati gwa mchibali
0: so tiba simia ya mchibali
1: biembo 10 na wangula wa bene bena babikozesa okubanga tubinga oba okusindikiriza ekitambo nkutwere ku mukono mutamba ali chaban
0: lampa
1: tege ke chumu mukuru ono ali kusoma bya mawuli nenda ate nendo gere ngo mtu asome bya mawuli libyo ali kumalali
8: ndi maliriza semester ndi mulasi semester
1: bas tuli kwadu na yao
8: ndi wadu na wa chilongozi
1: aha buti omukuru ono golibona wa Metropolitan International University bachelor's degree fiboli kubona titwa idano by mistake
0: abali anabevu berere
1: nzene kai katonda ya namba butinka kwaje bukwadie ero nakola mwemirimo buti yamala akola emirimo
0: atere vita tukayongera kwa vita
1: vo kwa ero nicho liku yongera ku
8: this was diploma zan kasulo ko yongera
0: so ka dino okakola ino
1: bwamire sabire mu diploma jobo okole ku katonda akufuwe ko bwivuka okole ku diploma ya vuta okakase ndio
0: kusoma kwa kusoma ati vitu vya kudonda donda
1: Uvu tabu
8: nasa sula kuwa MC.
1: Idayo
0: oku.
1: Nga ya uvu tabu.
0: Otio.
1: Bas, mtamba ali ekitina ekibu zulu walero.
8: Ndio.
1: Kobo omusambwa omukulu. Ogufuga emisambwa ejo musozi ni mumabale. Takule chuma.
0: Lumba. Nilize kwese.
8: Ndilira mungu.
1: Omusambwa omukulu. Ogufuga emisambwa. Munsozi ni mumabali
0: wisemisambwa tukobere
8: ogwo bagweta waibango
1: kuwakire cyankobe
4: echalo omuluka eigoloza nei sazali achabazinga muova buliwoli kugwa yoli kuswaza
1: Nigesta ibiri mwenda msambu onigesta ndarash enamba kanzo kengereze kubigereze enamba 0 msambu 30 chinana na mukaga msambu na ndara ne namba December yo
0: ndicho mabigwire ku
1: mba kumanyira ku mitwa
0: omiye ku
1: mitwa lokatia enamba 0 msambu 30 munana mukaga na msambu ndara ne namba December yo mitwa lokatia
0: gagwire ku
1: Kuti ni kwenda kubira. Tiletuwa baraza. Oidi mtu mkumanga ntuwa kubiri.
7: Yona haba ilo muangu wa msoka royo bingo. Masavu. Butuwe na zana. Otangaze mixajo. Ngoniga star ibiri. Mwenda msombu star ndala. Hash. Owangule. Hehehe.
4: Msoka royo bingo masavu. Wena zana. Owangule.
0: Zana owangule. Ngoniga star ibiri. Mwenda msombu star ndala. Hash. Nigamo star. Ibiri, mwenda, msambu star, ndala, hashe, bintu biri siriasi, weya gale, ula mkuta ambulire, maridadi sana.
1: Kale, mpegano, roku wanga, nzente kukusamule vivuzo vino, mare ngolole, haye, ndi kulabu kukula mchivu kachino. Waliku antofuga mwelo kachi. Kale, kale brandi, tiba, batagira, waliku higa. Ido, tukuta ambulira mti X. Ha, Benz. Waitu waka Benz, kale haka white. Kale, wali mchisaga, waliku state lodge.
0: Hakuna nabuna,
1: nani? Waleka tuletera.
0: Eh?
1: Eh, ya. Ewa mkulo yo. Ya, mkulo yo danye mwono kajani kanefu wa ena enempe.
0: Kwa wa muna, kumia kaja madala kagasi.
1: Adeku mbira.
0: Ha, zibe.
1: Umusa mboko. Umusa mboko. Gwetebwa ingo. Kale, mutambali.
8: Wa mpaka sani.
1: Oteo ni ulira.
8: Ndiyo.
1: Embuzi. Okumera. Nemala nenala kumagumbi era ya abwama kodya huwa ba bali kusengera ki
8: otyo kubera so kondiye mugu
1: embuzi okumera embuzi yamaye anala kumagumbi yamala ya gabwama ku kodya huwa bali kusengera ki
8: chapa chaitaka kusumbua
0: Idiot ya.
1: Ari amroda.
7: Kodi we sakanga.
1: Twali huko. Wanu twali huko.
5: Oti kaangeze ku.
1: Wagala akabali kwa center.
5: Awo abanga bali. Bali kwabya. Kabali ku bali bwika.
1: Ako akabalire.
5: Ne yanziza.
1: Buti mukusengera embuzi iyo kuwika. Obo nino bubulaga nti embuzi eyo
0: esimye
1: ekibuzo kya kibuza ku finals edoluso gandiko olwasoka lwene wano ku live ku radio atenga abantu bayi bayitu bizera abantu abali bayi bizaba babidukire olwalero enebe irenga past paper mu buso ganji twa 11 na bina byali byabuzi bawali abize bawano
5: era mbibwe ine
1: ndi uwo mukani buso ganji tibo kiri
5: chabani
1: tegeke ebiwo mo manena kuyo Niko ndo kula msaka baitu uliza mbitu mbienda ulubana. Mbaleino. Mwiba ya labu. Wabaidia kumichubu gabana. Lamba la kukugo big empire and lodges.
0: Wakafu.
1: Ebu gemba wabali ngezi na mgera kedi.
0: Ah. Weba likuwa mchubu
1: gabala kukuga. Awendo, awendo ngeribu.
0: Ebu gembe ndongo nzito.
1: Mpeka na wanuchuge che idinda.
0: Chikopo leti.
1: Eee.
0: Wano. Eee. Tibi andongo.
1: Beta wabati wa lugudolo.
0: Kuluka anga plaza nukachi road.
1: Bas.
0: Iye.
1: Kubagerensavu.
0: Era. Wano. So kuja na ndongo yu. Kulukaka plazo jela kadongo kwa
1: uwezi. Mbega nuzi, ubula mtipu kutamulira mwakusu. Nda ni mba ni data nze, ni wangami ya data, ni wampa woku lamba langa, ni wampa chokulia.
0: Nga iba kukula kugo bi
1: kukula. Ni wampa mungu wakasente. Nde, nga kukula kwa mirima wapo kuba kwa yangu kwa wakao, kwa yangu kwa wakao, jisikele msipulo jikula. Mwesi kwa?
0: Saba bidu mkazi wako kwa kweyo.
1: Olugudo. Oba, oluti indo, kani mkabuso ganjiti, tiba chini?
0: Chalikwenda lumuka kumuzindalo.
1: Bas, dachika kikira, nikwenda kugaba sente. Ibro dachika isa tunga misi, nikasita, ibimuera msavu, nikasita ndarashu, tampini ya chama. Siri ikirira, nikwenda gawa yukusente edi, ninkakasi. Oba sente udifine, sita, ibiri, mwenda msamsta ndara ashtampini ya chama esente de kuida kuisimuli yao mbuso kanjidi ojidi
5: nji
1: mona ojidi
5: njidi
1: orugudo obo orutindo orukutola embra muti okukuiza kukayunga kule wanebusoga luinamira mukamuli district echaluba chetambula muti
9: ko dieryo isatachi eliyo bufuzi
5: ndidiramu
1: orugudo obo orutindo orukutola embra muti okukuiza kayunga wanewe ifebusoga luvira embra muti obe kamuli district bonkobera eisaza ekitu nwecho mwerigwa echa biyo bufuzi nguwa ovo nabusatu
5: kayunga
1: okolo ugupale
0: mwede gulimba bulimbe mulo ndelukana abe vuma kwa jisindike mbogo
1: ocho
9: aobuzaya
1: bakuwa kame nukalamba oyante geire mwesu kwa dorini ndi kubuze chibuze kiseme mbuso ganjidi district yevi yende yaina mamuma kachi okuba district
0: atiyo
5: kumebidi kuminanda
1: busatu
5: neanzizi
0: tebeleiza butebele chagwa kubugwe muna saini lango jie muna jibwa ine
1: ngobe rukana ndi uwo
9: leta
1: ovira misaza yange erie buvuma tiba chiri
9: wachiri lata
1: na mtumba district erimu bizi ebizi nga bimeka
9: ezamu nelekelala
1: busatu
9: neyanzeza
1: eyali ine bantu wa busoga muka anguli eno wako mrochi ya mtuola mwisata chi ilio wacha bazinga
9: mbugabula
1: busatu
9: neyanzeza
1: na akutula kwa mukono muta amba ali
8: elo ndidia
1: shaba nteke kabulu uji muta amba ali
8: wamba
1: gasani mwigachi ogwo ogwo ekuona kuruka ogwo ida paka buyende
8: ndira mungu
1: mwigachi ogwo ogwo ekuona kuruka ogwo ida paka buyende district
8: zira
1: busatu chabazinga eno wakubrochi nguli ya isali omukono kuba mwaka
8: yeisa omukono omwaka gwangu mebiri mwenda
1: bakulonde
0: mulonde mukoleko
1: wani kakasawa
5: omwaka gwali gwangu mebiri munana
1: bakuwa kono kalamba
5: neanzi
1: sika za kama ansukira nigasta ibimwera msabu nigestanda ashtampini ya chama so kole kuleka amasima abantu batu kubere chichitia kulia
0: kali bita kuziru msambu mukaga munana mukaga chinana mkaga na itano ziro msambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itano wabaku ziro msambu ina mkaga ama kumiatano chinana na isatu ama kumiasatu na isatu soke soko kwa natukuli zaku otukobe ili endu yoruso gandiko liji ulira oba kilikitie buu yeyo tuwayo wa ye mugu adachi kandale ibiri kabi tusobu kubanga tukuilira kubano kubeira Buda hile guwa kuenda kia pano guvale taisa katupako leku mkagwa
10: sebo wanga
0: owe
10: wabale kutuweleza
0: wabale kuhuliriza
10: nukwa grani kamese vise ndi kusizirile wichizivu
0: kamese
10: kamese
0: ara vise ndi uline chedu
10: le nini ti chedu
0: achi za mte wano uliwa grani kamese wena wena wena wesekere ilo wakodi vanangi kitu ufundi nize kamese owe vila radio yu alo chuma uchi kutola ku chitegera ngoja kuita mkama wacha amatu alo mukulu Mkagwa
1: anga chora kwa chuma kambuze
0: Hello Hello Yes sir Wewe bali kuuliza
10: Oyo yes abakalinga na menyako
0: Mbako echo
1: Wanji?
11: Unataka nikamrute sio ya Bugweri.
1: Yesa wewe Bugweri baba.
11: Na mama wao ayo mwa yakwenda kumsendia.
0: Mene na idi.
11: Kwa ipo ndio nanga hiki twala.
1: Wewe pale aliwoyo? Twala. Twala bas. Mtu ole kupata ole kupata ole ku. Kambuze ebibuze bisembayo. Shabani agaita ubone. Ni bana wali kudolwa ido. Shabani.
0: Wali kudolwa ido kuliko maiziranya pita.
1: Mhm.
0: Kwaba kulubanga Joshua.
1: Yavu mbele konta yekere.
0: Mwena mwena namba subira gano.
1: Yesebo.
0: Kwaba ku ni mwami. Kuvaile ku
1: microphone.
0: Ni mwami na yabu.
1: Nendo checking on kubile bukalamu awali kuidona kuruwa ido. Nigasta ibiri mwena msambu nigasta rush. Angabe kusente butikabiri. Diwe kukudachi kata na itanu. Ndi kuenda gabayo kubuti. Star ibiri. Mwenda msambu star ndalash kwa Airtel. Tanga zo mkiso kufuna kusente mwile buwarelo. Atenga tidi toidi unakolo ide chidi kugidawo wanokabiri. Chanda ulo. Niga star ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndara. Ash tampini echa masidi kira. Kambuze ba mutamba ali.
0: Nayabu William. Maizanya Peter. Lubanga Joshua. Malivancho.
1: Mwesugwa.
5: Wanji.
1: Abai seksui bevumachi.
5: Bidilamu.
1: Abai seksui bevumachi.
5: Nange.
1: Kolo gupale.
0: Vio ima kuida kutulimba buli nimbe kuno.
1: Eri ya mnonda? Otio.
0: Kuka na londa.
1: Mnilendi kuuza miku TikTok ya yang account. Tamo saa Ivan ngobe wone buti.
12: Awese kiswa ibe vuma mpala.
1: Kalala. Ndi uwo. Mwesigwa.
5: Wanji.
1: Abaisa mvu. Enku nye iwe. Bajeta batia.
5: Tidi.
0: Ngatuna na kwe mbena.
1: Makaya. Pavao.
0: Na munga kutundelele.
1: Ngobe rukana.
12: Wampalata.
1: Abaise iruba. Aba andeweta. Abaise mukidi. Bevu machi. Koboti chinemi. Sika za kama nsukila. Bevu makaduyu. Wajote baise kabambu. Ndi huo.
12: Deta.
1: Abaise mbeku. Aba andeweta. Abaise kasolo. Bevu machi.
12: Teku koye.
1: Mpongo. Otibaise miyingu. Ndi wa mnange. Mutamba ali oi wololo nkutole ko mukono ngabe sente niga star ibiri mwenda msam standard ash tampire cham tiginya utiko yobuno bibityao weberi ekikola nze ndi di mbika wonyo njo kubatolera ku mutamba ali
8: wa mpagasani
1: enku ni yaba ise mwase ensada bajira batya
8: na mwase
7: Kodiwe sakanga wano kulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
13: wulira ndiko no bwomi bwolusoga mulusoga ndiko
1: nigesta ibiri mwenda msambo nigesta ndash tampine chama sirikirira esende kudaku isimuli yao star ibiri mwenda msambo star ndash tampine chama olusoga ndiko kuno mudenene enku ni yaba isimwanse ensada bajeta obala era nchogere muntandi kuona era nchogera ikuni abese mase bajeta obala ne mukaze na luswa acho tine chibuze chichi waire wali ka 0 mutamba ali
8: wampagasani
1: abese nkwanga kodi enkuni iwe bajere batia
8: anatandi kubuya mbada kunseka tijidi
0: atio
1: eri amlonda wani kakasaga
0: wese bibyo
12: Bajeta mawembe.
1: Bakuwe akaba nukalamba. Batole kumukono. Musibule. Mpola mpola. Musibule mpola mpola.
8: Mutamba ali.
1: Hey, ebula dachi kaina angabe senti shaba ndi wapu.
8: Mutamba ali.
1: Yes, mbolo
8: ndi wapu tagaya.
1: Hmm.
8: Nsobolo kula msa kubana angabe ite ku. Omuli ampa kilo na kuluwa elante mwesente. Omukulu kwebe taluolo. Kasa dalivi ingi.
1: Batiluolo matoto lujambi ya wapa.
0: Mvaluso.
8: Mukulu mutamba meza falu mzee yali masindi ye nabire ku
1: masindi ene ene mbatoro
8: masindi mubunolo
1: mwe mwana
8: msalifu abantu abali musente wolo batekwe kizida sana bati mayi bana mwikirize omulamuzi bana langirira bakuba tichigwe kira tire masamu ana kutambula
0: atyo
8: abana ne nyanti mutamba ali okozotia wanoko wandisa bata ofa ya bwerere chabazinga
0: we na idanga ku
8: wono idanga ku
0: atyo
8: Uwe wandiza tuwa hila mtu wako ntana. Mutamba ali tida kubana bigambo vingi. Tindiku senguka. Nchi buwenta mbulu na kuru alero.
0: Chale.
1: Wati abakazi waziza kuwala mwisa ya kukubali yonkobi.
8: Abakazi ayi dinga mukazi wange kula mwisa ya kuwabanga waidi. Ayi zendi za nti nzila mukazi.
0: Muganda wangi.
1: Mutamba anti kare wana mnaecha wa mwena waya chise bintu.
14: Ni nze ngobi ya rukana. Abantu bangi muna muna baba ileku mbala mwisa haku. Bana biti evijire. Tuguma muku zio guiraku. Abebe muna muna muna muka zi wangi.
0: Ngoli kula abanga muka. Muka zi wangi nani ili na mumbeda wife?
14: Namu yingo ili ni mti indi kuira. Ababi ansi muna muna akabubu.
0: Muka boti jasa ku ese. Jasa kusula kugo bigi.
14: Yawe na mnyoro. Bufuma rauni kanso muna muna mbala mwisa haku.
1: Chonke cho ngobi
0: mwere ngirire
5: mwesu gado
1: kari ebula dachi kai biri donka ngabe sente nige star ibiri mwenda msambu star ndalashu bana ndikuenda kumasini diwe kunguba masimu star ibiri mwenda msambu star ndalashu shabani sisi mwere kuna ganti kudachi kati na ibiri dibula ngabe sente
0: diwe kudachi kama kumiatanu na mkaga
1: atanu na itanu
0: ulede ndale viruku
1: Star ibiri mwenda msambu star ndalashu tampinie chama wabango finisende kusimu ni mkubile isi mgema aine chini tambu zovula munga buwa planning wabu ina kukwe chinde tuwa la kukwa uta bobo otosobe hile ule nkoko wali nse shabani nasulanga nkoko munu mba nasula kukwa nko sula wano ujoko lio tukosituka nkoko kukuba miyokubula angiti
0: ayi muna wali kwevyo ayi kabi sasa kwa bantu wabagi mwaluguduru still
1: abatu onde mbati
0: mwaluguduru uluika mwaluwa kujiri
1: aa Mbati disinga kuba
0: andi ni kankobe
1: na katina uwa imwenu
0: tunakola tunakola vaa nkuleki
1: nama yingu
0: sabo tunakola wakuleki
1: na uwa imwenye bujiri Mbati
0: diye tunakola wakuleki
1: mwesu kwa sivula
0: ni kankobe na batu jida pata ulugudevo taxi dayo toya amulimu vantua kaire kaire miaka mikulukulu mbati batita mkafela kakulini ingo kubati wakamunda
1: mwesu kwa
0: obu ya dija yendi
1: Ebro da chikanda nga besene nga star ibiri mwana msafo nga standard champion ya chama.
0: Ah ah.
1: Dorin.
0: Tukuleke.
1: Kola radio yenu.
0: Chikole kwa. Tukuleke kwa paka kuncho.
1: Obaya rata ulozo ya
0: rata. Tukuleke msidiku.
1: Hija. Kati yombo.
5: Mesu kwa Dorin. So kwa tumila kumama wangi na yule jeni. Na mwe ya nzeshi gena gena shanta mwoso lo tukakule diyo kunenu. Na alamsa baba wansoro jamiri baga anda vange.
1: Kupote rata vange.
5: Lata
1: yangi
0: we niogola niogola
1: kwa hili usomali sinia ya kumeka
5: na alamu saa kwa abe isemu yingobo nabu na jebali ntibende
1: abe ndoke rembi gangu wankoto
5: abantu abe sheni na mwena mwena wapa ide kungamuli ulitisa mbende ino
1: ayo soko leke mwesi kwa
5: mwanji
1: soko mkope leko radio wansi baliji ulida oba masanzi si baliji kapona
5: baliji ulida
1: mwayo mwayo nazi sabani Wewe mwana zana tulimba?
0: Ah, ama tulimba chi. Tiruluku ndinga badi kutwede kulu sikabu sikye.
1: Bote mwesi kwa.
5: Wanji?
1: Ndiko endo ile yokubira abantu. Bona aso bolobo naku. Oti olwaido. Bakobe chikambo chi
0: chiri kuida.
1: Oti kubusoga royo.
0: Ondi kubona.
1: Olwaido. Tidi.
0: Twaidi.
1: Oidi.
0: Aya ama tugabeku.
1: Osiriki. Odabo ne kinaba ku. Maliriza. Si bula ku songa. Nibu tobo buno buno.
0: Nibu nabuwe sima nabu.
1: Obuni mprimary.
5: Muna buna mbako ya baba beide hungabali uliriza mbala
0: mwisa. Yeah, muna lugezi gezi ulu nasoko kaiwe.
5: Na asembi ayo mwami. Balabio Fred.
0: Ayo nakonatia.
1: Balabio Fred nani? Mama Jane.
0: Soko gema mzindalu. Izako kwa nukatuna. Iya.
1: Iwe.
0: Ugusi ni. Chi. Nizio kari kukula angiri ya buwe nero. Soto hidi woko. Mwiki zo
1: mzindalu. Zo mga Mwenda msambo nige standash bale be Fred nani
14: mama
1: kino kinene kino kinene
8: okuzaza ko mugulu man director wa donai chirongo si daniel
1: chirongo si daniel
8: ya mudwayo
1: ajira ambona ku
8: uzende jemsi
1: ajira ambona
8: wa boda ambuziza
0: ayo kwa mulu nyukuzende
8: jemsi anje kubona
0: ali kutwala lui akutele kuisemero
1: akule sukucha
8: chachi na mukoba tini wa ndati akoba tinonge mu transport andi zaire
0: bakodi balagani zayo
8: mukoba ni zaire akule de mundu mlala so chirongo si daniel yafuna accident katonda idamu isusa
1: Amin. Aba na mtambali. Nikuloza ando ba wachibu. Aba no mwana. Wa budira mtewu ni.
0: Stibu ze. Eh, ai bisero bya bezira.
8: Ai bisabye mbere nzira.
1: Ah, Dorin.
0: Nange.
1: Bala be Fred nani?
0: Mwami bala yifuledi. Ila ilako langani.
1: Mwati mkabila ku.
0: Katiyo yoni mazi.
1: Mama nabire jeni.
0: Iye ibakasa wakoli. Jala taku potolo.
1: Mama nabire jeni. Mkabila kwa isi mwolo waidu.
0: Tulonegeze bala yifuledi yono. Mwami bala yifuledi. Nani ilako langani.
1: Kodo lumi sinia 5. Wada kumbona. Shabani gaba sente kusisti mwao. Otuko bilobono.
0: Wanji nani? Bala be Fred. Ma hata kwa jumwa bala be Fred. Ah be. Ah, wewe tu bona kwa matu tuleta chi.
1: Kulira. Mama, jamaa jeni huona alikuva.
0: Mteku.
1: Wanji?
15: Ye bali.
1: Yese boye na wewe bali.
0: Na wewe bali.
15: Kale kale.
1: Watio?
15: Ah, huno mama huno.
0: Aha. Waze cheni.
1: Kale
0: mama wewe bali kuuliriza.
1: Aha.
15: Neulira
1: wo. Mama ulire.
0: Tutabwire.
15: Ndikubwirira
0: wo. Wewe mtuka.
1: Aye nayo ndo kufiranga kigoko.
0: Mei fetu gana bino.
1: Mama.
15: Kwangi.
1: Nayo ndo kumfuntia kile kiboko. Ngukolo okupala ogwo.
0: Hebo ine. Fetu fetu fetu ku sibi guru.
1: Mese mama na.
0: Wewe tukobanga chindu mbulu njogera ngani pe bulunji. Kwa nifatu inakata aku, nifatu inakata ula.
1: Kwa nolibo nanzi, okweta mama jeni. Mba angawa timuisabu kukubansasi.
0: Kameka anga bininye.
1: Ngini, buti mama jeni haku vya isimu. Oyeba idamu mkwalidaku.
0: Bas.
1: Bas.
0: Eche chionkecho.
1: Eriye cheni chionko ba? Kale.
0: Gabi senti, chuma, wamazi sema namba?
1: Sisi mdili yao, kuisimu.
0: Kanvotu mwane chuma.
1: Kwa wabu wano bilibutia autu wane
0: chuma. Kanige chuma, namba didi no diri inga ina disobu kubanga difuna kwa lupa plan. Hii, nega Olivia Adengo. Ndiyo nganti, hii, Olivia wifuwa noze, nechuma mama.
1: Namba tini yeyo.
0: Tini yeyo, nasembia ikuna msambu. Ndikubo na sanyamu, zesi. Mweno fwebo yikuwa ngofu na kusente. Anabandi, aluna kundogu za tulubako zevu vikale. Mutuwe mkozoona kuru walero. Iwe, uwa mwami jindi, ufu niwebe na makumi ya binabuna. Mwesi gadolin ngobi yerukano fune bwana yiguna butanu olo abuye kusendje musi ikitu fwunze fune bwana le butatu bwonka
1: aye omulenzi ono gali ko marani bale abikupo fredi awe rani okobye eri naji
0: ngadwire mu okobye mwami oliyabire aye mwesi gadolin netweta ki
1: Aje kire ndicho chakuranja chikuba Jack mu kipale echo dakubona
0: Mugupalo gwe kiberogo Kale mutiwa musobola kubanga mukola kitegeza anti mwesi gwabisewo ngerukano ja kulindirira tomana Ebido kwidira kusenziza kuba ino webe nabakoze abandi
1: Mutambaye yini mwako kwida yini yawandisa
0: yawandiki zailala
1: Omwako kwida tumanzo muwandisa
0: Ati bamweta DJ Fanta Mr. Vibe
1: Mr. Vibe oyo mu program koti ya abantu Mwana ya atakule chuma.
0: Anti, mwini mugu wa
1: mwini mwini. Nakapacho achi ni amachina.
0: Haka anti bana ngote itamuka ziwaitu.
1: Nakuma anti ya ibana. Haba anti bando waloza. Tulimana anige.
16: Ate uloido chijakuba chikambwe.
0: Uloido kami chetele.
16: Iweke la buke letega. Ta kwa kaunti sente diza na bingo. Kozi mvaba kuna yanko. Uloido lera agabi ya ikumi. Wadi weekendu.
1: Tukabi ila abantu wa makumi getu.
16: Makumi ya satu.
0: Agabi ikumi ikumi.
16: Kubanga kuna yanko bati fanta weekendu yonai ya gala kubanga. Awa abantu baby dabo. Ya sente so kati gwe mchoma mukola mukati nala so kugwe oluganda mbera na ekati
1: eh wamara wafuna mukazi ole gwanko bangu muganda
16: so chema mukwe wa maba oliri sabaife una ko rencho program
1: koti
16: ya bantu
0: sawa isatu paka
16: tujagabira stilu abantu makumi ya 3 mitu ala 10 10
1: tujabaye
16: we very much achi ke abire tujagabira nga abantu chobo college kunigabini gesta ibiri mwenda musavu star
1: ndara star ibiri mwenda musambu star ndala ash
16: ndala ash
1: nendale yo tujyo kusanga
16: star ibiri mwenda musambu star ndala ash erali obango lya oli kumpulira ajinoting jiwandika abantu onaona always do kuncho kwenga datanga sawo isat
0: echo navuga igamo
16: ngotandika ngotandika kubangofu na cent lwesa tute nakapancho yakona kuba wabira bo
0: kubera mune nako
16: so okuva kusawo isat paka saa mukaga kasene kaja kuwa wainga zena muno walero nsime nijaba wae mitu wa aluganga satu mitu wa laikumi kumiwantu wa satu
0: chona kitambuli
16: baisawa musambu gweni
0: onapo imadiriza
16: naba angaboli mtu wafu ni akasenteke
1: wali nga waila program nga tihidu kiloba lika hali obunansu nua ayangeli olumbi yako bangati mama hilo bo
16: Hello wewe. Hey robo lile bya lyaleta. Atari kaluba.
1: Weti ona ko rwaido.
16: Rwaido.
1: Tidi toidi.
16: Abe ni wo waya ku na ni PD ya we ali ku igenge.
1: Tidi toidi. Weda ku bona.
16: Rwaido simu tu. Fata tu bikole ebyo.
1: Eka bya mama nakapache bireke. Tidi toidi. Kanko yugwendi, eki tidi to ibi.
16: Ayi, amatu kakuzi moti, satisa.
1: Kikuti, satisa, hata ifetu satisa.
16: Wewe fuka direki toti satisa.
1: Omukulo yyo?
16: Zendi kukomele.
1: Omukulo yyo likubona. Tuatwe iningana ye.
16: Unze goli kubona kuwa nunze.
1: Omukulo yyo tuatwe iningana ye kabamba. Okulu mukembiro kubitangamu kubantu. Okulu mukoti kubantu. Buti ai di chetu kola.
16: Ebi ntu radio bi kola chi?
1: Back radio radio.
16: Emizanu ate mwen oda kwira na igulo eya dja kukola. Ati tukola niwe.
1: Fanta sweeper, iliyo sweeper je twakuwa. Joy di bulunji, jitwakula kiro kuba ni chabazi ngi jakula kiranga twanga tandiga.
17: Fanta!
1: Boju kubanze signing out.
16: Hey. Kasuka ite kubebwa.
1: Kase ku oju kuba la sign out.
16: Ate
1: kabit nabo gani?
16: Ayo echi sati sabantu. So nowedo lukulo nowedo lukulo bayo ku soko twarobye.
1: Ah.
16: Twarobye.
1: Ulira.
16: Akafisha kanya akawe kasigeireyo.
1: Ulira.
17: Ati mama irabo. Eiro.
16: Ndi aba bayo gira balu balu kabit chire chena ndo ambo bandi balu kabit chena ndo jamla chire mu mai. So twarobye yo ko edindi. Ababuza muri ko sando bo chidi no.
1: Eri irabo. Mburi aberero byo mundu. Aya kagaza. Ndati ngako esaye ile ile
16: muri amari ile mu madi
1: ile mu madi
16: aka muna mutaku tanguchi
1: kuba sweeper
17: fanta
1: I sign out
16: bye bye for now see you tomorrow
1: I sign out